0: 531 PI. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mala lo mare ha oiki pe malo le Tonga tope ko flip mo la mo ngongo a fly di ko ni wo ful ma fa si u lai wa fe wa no. O ku tu ye pare mi ya no sila o ku fononga ai fonua nia e hala to tonu be. Ai e lawa ai ke au shia, ai tāketi ko ia ki he ririu o kuhoko ki he ea. Ne ongo kia i ngahi ripotia kutuku mai o pehe e ika i au shia he fonua ai tāketi na e fotu u taumua ko e whakahaofi foki o e fonua mo ririu ai ea. Ka au kukeitu ma ope a Laxtonia paremia e au shia pe e nusila a ene tāketi. Ko ripotia ni ai komisiona ko ia ki he ririu ai ea hono tu o tolu pe au ku nofo i hono whakamatala i koe ai alunga o kufononga ai koe a nusila ni. Pe moi ngahi pou whaka ilonga e mahino ai a ene au shia a ngahi taumua koe na e fotu u. I ripo o tini o ku ase ai, o ku wawe ai alu koea ai taimi, pe moi fie mao koea ke whakatontonu ai alunga o nusila ni, kai lawa ke au shia ai taumua na e fotu u. Kai ke, kei pehepe, e pare mi aia, Christopher Lutzen, e au shia, e nusila ai tāketi. O ku malu i he minista koea ki he ati, ai tutu u o ku hoko ki he kaungawe koea ai Creative New Zealand. Nei pehe he minista koea ki he culture, arts, mo heritage, koe uhinga a hono tu utu u koea o ngahi wāhenga me he potu ngawe koe ni. Koe nau tau mua, ke lawa o whakapaanga ai kau ati, ka ikai koe fafanga o sistemi. Nei os whailonga mai e minista aia Paul Goldsmith, tene tutu u eia e paanga e fa miliona ke langa hake aki a kau aati whawhetu u. Kua whapapau mai fōki e Creative New Zealandia, kua tutu u aki a wahe tolu e taha o ene kau ngā ue ke hoa pia mo liriu ko ia kua whotu u me tau mua. Ka i he taimi ta taupe, na e pehe he sea mālo lo ia o e waa ngā ue ko e ni a kōsirio, Karen Rangi. Oku i kai tu ia, ko e tutu u ko e ni o e kau tokolahi o e kau ngā ue, e tokoni ki he pōre koe o kwhetau laki pia mo kau aati o ahoni. Nā ne pehe koe paroparema, he uksi isi, ai paanga koe o ku investi ki he sektoa koe ni. Pe neongo o ku palo mesi mai e whakotu utu whuowa e putu ngā ue, ko ene amanaki e whapapau i o toka ngā i e kau ati. Kua whawhehu ia, e whaahinga koe na e taku, na e pāo si ki nau tolu i he sistemi ngā ue koe ni anu usila ni, lorotonga e nau whakamalumalu mo hufanga ai, o pehe o kuikai toka ngā i pia tuai pia mo ngā ue e pureanga. Ok nau ko ka ae kua fuoloa e osi e whaka egeke, pe tuai mo e whakahoko oha ngā aue, ke tokanga e kina aki koe aki nau tolu, kua mau mau a e nau mo ui. Ani he afi na e whakataha mai ai, ai ni ihi o ki nau tolu, na e lavea he pango ko eni. O tu ui wharearea o atuha ngā hi matalai a kau ki he kau minister a mo kau fofofonga wharearea. Ko e whailonga e nia e tau e ua, me hono tukuange mai koia o e ripoti, me he komsoni ki hono toka ngai koe ki nau tolu. Tari he minister aia ki whaekeke, Erika Stanford, nane pehe o kulahi a ngahi ngā aue ke whakahoko, pe a fie maa fōki ke liriu mo e whonga ngā aue a e pule anga ki he ngahi mea koe ni. Ko whakamoni anu sila ki hārea pauwhinga o e aki pe a mo Papua New Guinea. Na pehe minista koia ki he malu i anu sila, ko na whakamu oni ki he area pauwhinga o e aki ko e ni, o kamata atuia i he ahoni o lere ai ki he wafe uahiwa. Na pehe Chris Pank, e hanga he area pau ko e ni o mai hanga he whainga maari e whinga o e aki i he malu i, ako tau, pe mo he whetako ni aki i whakakau tau whakanga aue. Na ne pehe, o kuhange pia Papua New Guinea ko Nusila ni, o kutoe lere iange ai ngā ue ia, he taimi koe o fe ngā ue aki whakatokolahi ai. E kau atu ai minista a Nusila ni ki he whakataha ai Pacific Island Forum, ai whakataha ai kau minista a koe ia ki he whetutaki, teknolosia, ai nei whakahoko i Papua New Guinea. I he whakataha ai kau minista a koe ia ai Pasifiki ke talanoa whikau aki pe mo liriu koe ia ai ea, o kumahino mai ai ai fie mao koe ia ke tū whakataha ai ngahi pule anga ai Pasifiki. Siki kai lava ai ngā aue i oi kahau. I e whakataha koe nina e whakahoko i sene, pena e loto taha kau minista Pasifiki ia, i e mahu inga o e taha o naure o, i e taimi uk tala noa whama a manlahi ai, i e ngai whakataha koe, ai pureanga whakataha taha. Nei pehe he minista ia me o tu Solomone Wayne kemu og ma winga opito ai taimi dal be ma winga foki ke tu fa taha nga fonua o pasifiki ke teke ke hoko hame fa ma manlahi pe ola mo fanki fonua o pasifiki ku fraha na u e frava a na ofisi fra diplomatica e isileri na fraha e pulanga na u luia ku fra moni e kabineti ia ki a ofisi nga au e ki isileri ke vakai a no aunga pe mo nga hime koe o kulava ke fie ma uki ai na na upehe e hoko e ofisi a koe ni ko ha fralaka ai fototu nga au e koe a na uru ki tu apuleanga pe mo fo ai ai foki pe mo nga hinga au e fralaka laka ma ai fonua fra si me i Skotlani mo spoti i Komonueli ko e fra fofua ko nga hi fonua e fitu fa o kuna uka watu ki e fe au spoti koe ni e Komonueli ko si le sita e kau spoti e tokotoluafe ko e hopo mai koe ni a Glasgow ke fetongi ai taha nga steiti koe o Australia na e holomui me ono fualele koe a e sipoti pe a oku ilonga pe a e sii a e nga sipoti ku lava fua tutu ko uhi ko e taimi nou nou na e faya e nga awe ko e ngahi fe au hi sipoti ke hekehe e hongofulu whakahoko ia e aho e tahataha a tanga pe ongongu ko oku ma McDonald he ako ni whatama pe ke mu mao ha alerei mua fuasinga wikilerei ko au Filippo Motulalo tu afatu
0: 531 PI

0: Unveil Gospel. Kemo ni chi o wanga. Ni sebi na tolu ina tini kalimana miniti ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai na luwe biti. Na wuno ndundu ini isa mo vinaka ti mekina. And I come ni waka ro mbuka indai na ikarusa ngulu kawa. Ni singa ni wula o chulai. Nui taka ni mbula mbula vinaka. Saiba walu nandrao. Saiba. Lima tolu ndua. Namba ni talibu ni wali wali si. Rao ni ni vitara tara mekina. And I come ni kuwa. Na lito manda vikenda. Na nonda ibanga bakayalo. Maruta ki ni i na bobi ni binaka talti nga vuana verona turanga ni taltala vewe kani ena kena nda waka umana katukato ni ni taltala ngasi livu Reverend Arthur Naisa vula ono taltala ngasi livu ni New Methodist Christian Fellowship bobi ni binaka vikim ni taltala iso malumu kei ni taltala lepani lewa na vanua misanda na rongota saramanda na ivanga wakayalo wakaruteke vikenda membaleta na ikavi ni kuwa
1: Sambulo bina kana turangan na marama dor bunu ngone lewa na bunu bina ka obiti ka sale tu na bunu libu ni slandi do kle tu na bunu ni bi o bala bala bala bula bula au terroir do baro tu ngone stesi na am 531 pi pacific media network ni bulo bina ka non do program na bi baro buka bi mama ni tol ki ba na kloko sa kali bunu bina ka sana tini ba da ba kena dilo ko mikina au ni ta kanina rong makar se se tukan makar kristala na mo sini kalu ene kam ni sini dai bono boga fangre he militer tauranga ni bula binaka roturu atau po ke hawks bay sa kali bono boga binaka no mo ni tini ti wan si bunani kwa sini mo le dabi mai boto ni tomo sana en north island wellington manuatu bet ke tarnaki ni sa kinda bagi tal tunga ene si bunani kwa south island crisis the needen bet ke iwan kagil sa kali bono bobi na kalum ni chini chu mai ene sigura ni kwa au nu itaka vose ni kalu en onda ene sigura ni kwa ene poga buri vaka sa ma bem buli me bibina ka ki nonda mula ni la kwa tagena turata emeni
2: Oka sangrai ni mbula binaka, buru burongo ena sigani solia biko. Kavi kenda ni volta mu kenda sigani volia na siliva, sena kola. Kenda volia na nrata lei ni ngone turanga o Jesu Kristo. Ndara rei da tigo na nrama, sena yalo yalo e makata karakara teki tigo vikenda. Raki ni mbule so tabo tu elevu na matabu vale viti. Lotu tigo meka, se go lewe ni lotu. Yamai vale, so tabi tuki na nrenre. Kaboro tiko, Rasutama tiko na viva gambong bula taki ko rin na nau, kapagata na aki na ko rin na ngone. Balata hindi na yalongo, the spirit of drunkenness. Nindu ala yung butako, ni taste taki mai, ko yung mateni. Nindu ala sa itumba, ni taste taki mai, o ko yung mateni. Nindu ala yung moku taxi driver, sena assault, ni taste taki mai, 99% e ko yung mateni. Yana buna sa rin bimbiki na nanomong dingin-dingi. Biliki bikanda na lesoni ni kuwa. Kabi kanda na ibolotamu. Ni boso tiko na kalaw bira na lotu mai litu isea. Kuri na lotu kata-kata mbata-bata. Na bitu na isoko-soko lotu. Dua bira na lotu baka litu isea. Na lotu mbosoka, na lotu baka tartara. Era kaya ni sa hutu ni au. Era rao ni rawata na ka. Ngai kabi kanda ni voltamu ni wosana kalau kemu ndo na kalomani kemu ndo sa bakaloloma kemu ndo ndo ndo ndo ndo ngai lubai wale ndo lako mai biau ndo mai bulia na kolo saba testa ki wate na mbuka wanga bertau na bosu bako ko nga biru salomana se ona dunru banga na non rambula ko e ulomana sangai kago ka rai dau sa tu na mata dikatu maka tuki tuki ke baka indu e rongoda na ndo mongu ngai ndo lava na katumba kane voltamu au na dhuru bua Au na baka kabi bataki kwa ya kukua talanga, e na baka kabi bataki au. Evi ya kati kubike ni moltambu, na kaya baka sangara iti kuna baka dhengu. Sanga ni tuna mateni. Ni kuwa sandu na kana, dhabu mariwana, ortu na ubisa, se dhabu mariwana tiko mai na tini kadiwa. Saruwa na undolungo, se dhaka tiko ngana dhabu mariwana. Emeni. Baka sangrai tiko ngoa na iwale ni ISIS. Sena meth. Sanga ni indua tu na kene iwali. Bala tadaba. Na ibala bala da angori na bua. Sena mateni. Sena ndau yale angori na bua. Ni zaka ni teboro. Ninda bina kata me bua taki na binaka. Na check taka na bua ni na bua ni kau. Bala na bua ni kau. Ngele iseni kau. Ngele lagomai na bua ni kau. kuni ba kusekusa kina vuni kau check taka na vuni kau ana vuna ukati kuki na mongi saru imbibi mosoli mbula bichisu ukati ko nongu itabi me uvuna mosoli mbula bichisu na lotu kole lotu kina ngori na mundu ndono ngori na mundu ngindingi ngori na mutesi ya oyi ko mundu ngita kichisu mino muturanga mino mwibombula Saya ingin tinggi tak cisungan na singa tambu. So na wakai itu na bongi ni suan tu tarungi utal tala. Na singa dapa na singa ni garbi kalu. Ke wakai tarungi au indu si singa dapa na singa ni garbi kalu. Ay au bay singa. O bina kata mekau ku ni lele mai na tolu na au andu na singa nunggu garbi kalu. Rindu na au na mataka. Do na au na ekabi. Do na au angai musu-musu na lomani singa. Boleh tanda apa? Boleh tanda nunggu binaka itu kau buat anak lo. Sehingga itu kau nazar kaka. Nazar kaka kau rina talent dia solibiko. Munda uti tei, munda unggoli, mau bunyi wai bagata kita talgase, mau principal bagata kita talgase. Kau rina isoli-soli, kau rina talenti. Nisa solibiko na talenti, sini kan itu kini talenti. Gaya nazar kaka tak na talenti, sehingga. Kani volta muni talno tiko tisu. Oko e sulianga na vana talendi. Na rua na talendi. Kena ndua na talendi ke ilako. Na zaka zaka taki ni talendi enomu. Enongu. Nondaru itabi na zaka zaka taka nondaru talendi. Niko saa tiko mga nakoro. Nomundu mwanu watungo metei. Olako up and down tiko saa ele mga na progress. Mitiba kinangele. Nindaru sale si mindaru maingaraba na manua. Daru tiko nakoro mga biti. Emeni, kau kau ni le boleh tak main tapi okay, mai sabu market. Okay, daru untuk daru metro supply tak kaya ni, boleh tak dapat. Na talent dia sulit bikin daru kena kena gele. Rizamanda na rokan itu. Kau esengan ni tay, gaya bagai dapat na bulan ni kaya tay. Boleh tak ni daru sini tak tak kena daru bukan bota. Kabi kena volta muni kusini daga daga taka nomu boka mauta. Na nomu lotu ya na mate. Emeni. Gai walu na kaloko nikuwa kitu sa daga daga taki kitu me kitu maisota. Wataki na tui iwa ile munda mitoka nikuwa. Nitu lako tu meala kona vipa karara mataki. Kitu kaya dongani na hotela maisomu sabu sa alima na kaloko. Kitu sisili tali kitu lako mai. Na otingo kitu mbedi lako tali. Lima na kaloko mousa ala ibitali tui biti. Sara uta me blesta kia una kalou. Emeni. Na zaka. Gori na nondoro itabi. Siko chiko baba nua. Siko zaka baba matanitu. Siko zaka na kambani. Siko zaka baga lotu. E una ngone sitiko kina lotu esele. Emeni indua lebuno ene nitu balinotu. Nungu talibuna u. Elako bata kena veleti, kena kuro. Kena wanga ni bola meno na nanda ubuna una nungu toro baga mbimbi na tamata ni kalu. Nungu toro baga mbimbi na kalu wa ungaraba. Emeni. Ni usala kwa ndu na koro. Obi na kata mikila na koro. Oyau. Oba kumboti kwa ndu na kalu. Mwe vure vure ni vei blesta ki vei rantamata. Ousini mina kata merangarabia una tamata. Obi na kata mungarabia. Ni kalibia ukina na kalu mwe ingarabi. E kalibia una kalu na runa undo luka rua. Me un karabi vite na mosa nikalou. Me bakana vin karabi ni FIA na liba. Na telecom e na wani vital no na telefoni. Na mobile na Vodafone. Ke na digital. Me ro vin karabi na telefoni viko yaki. Na new methodist. Kaliba na kalou. Me un karabi vite na mosa nikalou. E ana muna e live tuki na ibiti. Ni tu vin karabi. E meni. Kukoto me indua na kasi senga. Ni tu itabi na main karabiko. Hallelujah. Usa perto ni buna ubuna katanga mo ding dong tak tu mo bakasa ma. Mo ya bala tu tu sarutan na lotu ndambe sarutan na lotu tu bukan dua. Sa ndende na nondo lotu sa bola kani runa rau na mbaki na dhambi ni lotu ibiti. Isini ndo na kena bua. Hemeni. Ozi ndo na kautal no tak tu na bida na nuku bakitabi. Nikola kovir na musulmani. Na singa parumbuka. Eran dhambi tu kitu bura kere. Satorawa. Nikolako na mandir, pero na Hindu, Randa bitu kuilu mo aitu bokura kere kere. Sampera ni ore de indu nan tau kere kere menda mena bali lot. Ni lotu pa Kristo. Bike mundo se bike to se beru tutale go beru tutale go. Mala daba. Sara kila tu nan rabu ni na sanga tu ngani ta sule indu naka. Ko sa sanga manda ni soli bali lotu sanga indre sar mo soliti. Ia Nikola ko ing ratu ngani lau pak sanga. Tawa tuna no mutanga. Woli na sila, woli na jus, woli na babakiu. Ko teksi ani, ko teksi mai. Ia ni tukuni mole lotu. Inga se nambasi. Ko tutu sara ko lebe imbulu ilotok. Ko tutu sara ko zangina sombu kisuba. Ni tukuni nangarabi kalou. Nambasi. Nangai binaka tatuna binaka. Hemeni. E un dotu gratu ni taku sovia o indona ka selebu indona isu kusuko lotu. Ke lai lai musu lebi kwa $50. Ke lai lai. Au sini vina kata mi indona ka selebu indona isu kusuko lotu pa Kristo. Me taku sovana matangu ga ilinga lala. Au vuta kina au sini. Sini nongu tomo. Emeni. Mbole ta daba. Yana kalau wa ungaraba. Niko varo ngotu nikuwa. Sake nangu na mi viso umanda. Viso umanda nonda. Nonda reida na kalau lebu ngoa. Nipa kalilinga na mati. Kitu lango mani kuwa. Na uza mai sabu sabu. Sivi mawa na ima nembali mbali. Kitu sabu wale katiku mai. Gai ma, ei, mama za tulango ni sala. Aunduri zaka mai, zaka tiku na nama. Mimi ringa mai na uza. Mesiki na langa mai kolo mani. Olo malangi. Sentiko, sentiko boe, sentiko. Au wuna wa inabonu au wenru. Au tombali tu. Au na lubata nungu senla. Ena stenga ngani taroma. Naka umai takapa. Mbale tadaba. Saru ibi naka na kalu. Ia niko una baka leka leka taka sara. Na tikini mola tambungo. Na Revelation 3:20. Nanda ukila baka lebu. Baka takila tolu rusanga bulu. Dabu tamai. Rua tolu. Raida au sa tuwe na matani katumba katuki tuki. Keba kain duwe rungoda nandumongu. Gain to laba na katumba. Au na dhuruwa. Au na baka kabi watake kwa. Ko kwe telanga. E na baka kabi watake yao. Puu. Bongi ni kwa. Nando tu koro baka turanga na kasa. Kina tiki na baka turanga onawa. Wailegu. E kazi tiko na kalou. Au tuye na mata ni katu baka tukituki. Sandende na tukituki ni kalou kina nonda rumbula. Faedha ke faesombu. Sabu sabu lambasa suba. Nambo walu lau toka bata kinandi. Tuki tuki tu na kalou. Nindaru tuki tuki pagalilang andaru iru ikatu malek. Nindaru tuki tuki pagalilang andaru kailayani. Nindaru tuki tuki pagalilang andaru zau irimuri. Ia na kalou endo katu na numumula kena numun dingin dingi. Ngai tuki tuki tu ena singa kena bongi. Nona bina kata koko ayam balita na katu mako endo lama iloma sini endo lama ituma. Eroni endo lama ituma, eroni zaketa na katuma. E kane volta bo, ko ya mandaga e katumba. Mbale teni ndo kana nonda rundingi ndingi. O ko ya waraka, mendu e ndo laba na katumba. Ni baka ya zo kati kuna teboro, o iko ndo laba tiko na katumba. Na teboro e sinu ni zaketa na katumba, e sinu ndo talanga nona katumba, e sinu talanga ni ndo na nona ngauna ni tui katumba. Kemeni. Kila ni kuwa na authority, kina power, suli wiki veiko na nomukalo. Ia na kale buya o kokoe ka suli biko na pao ngai wara ki kutu. Ina nona ndo kana no mundingi ndingi. Nona wara kana no mundingi ndingi. Nona baka turanga taka na no mundingi ndingi. Me baka daba na kena ndende ni tuna na turanga. Rosi ni sarro ni na vie vie ni muda. Kalo kalo bolo singa sero tu. Elo e alo ni batu lebu na mruo ni viva ka wadataki. Moli mbota na kena mali una soni. Na layone ne vuso chuta. Me baka daba na kena ndende na nona tuki tuki tu. Ina no mumbula. Darongo da indona buni wai. Pili uta ki mai nabua. Ratu skit ko na dorbu. Ke tu nga mai pagayawa. Ke soli mbule tu nga mai pagayawa. Ni kuwa sa mai vili uta ki tu. Ena sana baka turango sa kaun robe mbua ke maduaka. Nantingin tingi mai nabua. E tu kuna tiku kaya. Na ngoi sinji soso. Ngoi nda komba. Ke inuku talitu. Ke tau mandanga na uda na sinji roi sopi mbali na nuku. O kaya sa sopi ngai sopi e. Con angelendam. Ertu wenu na dorobo una skit. Tuna wunu wai nduri tu mai ngai soli mbulo wunu wai. O te lebu na dhoro mugo rala mani mato pali kaboro. So vira sinira wana uni. Ike sarani baka yang atakira na kalau. Nada masinu barani baka yang atakakina na kalau na nandaro mula. Ana wuna ukadhi tuku gina mbongi so na dhoro mugo so na wane lewa. Iko faro ngati kumbeka. Iko na numa mbeka usambili raki. Sa itha padhava ni mula ngo. Sa maitunga ina koro. Sa raleka na kambeka na numurai. Sa lako ngai kei sabu sabu. Sabu sabu ngao lesu mai. Au bia kai miko. Gori se tike tike bunga ni ndona chapter. Sember ni otiki na ndona ni bola todo. Ni ko ndingi ndingi na mbunga ni sige ni kwa. Na numa tiko. Na kalo e na zakaba nga na ka. E rao ni zakaba koko ya. Kene karua. Kani volta mu. Koko ya baka ndo sa rongo za nando mungu. Oi, e tuku na mai ni tuki tuki. E ngo ta mai tuku ni tali o e kwa e rongo za nando mungu. Na nona tuki tuki se kwa e na rongo ni vuna o e rongo tiko. Whenever you hear the word of God, that is the knocking at the door of your life. Nanga una kede, pika na barong tumay na television. Pika na barong tumay na Facebook live, sar tunga na mga nikuha. Pika na na New Methodist todo kong na barong mai. Pika na kita to ko na New Methodist todo ko. Pika na kita to bakalewa mai na New Methodist. Pika na kita keyboard warriors to mai. Au biya kai pika na. Nakalo endo katu na no mundi gindingi. Dingindingi danu. Bula tanan dingindingi na mo. Saka mo mandan doon na bisaw. Waka maraw takilo malang mandan na mga nisig na inay. Saka mo mandan doon na kamen toso na kalaw. Hallelujah. Dingindingo pati mo. Ningo na kagina, Chisu na lumite mita. Raka, chikolo. Chikolo, matapoko, chikolo. Shut up. Kaya kani volta mo kito suyada kita lino na volume. Sangay kaila mo kanto mo ilaw. Chisu na lumite mita. Nilo mani amay. Nandingin dingi lebu na matamboko, lebu na kere kere, lebu na nabunabua, endu e dhaka bandua nandingin dingi. Wada misa keusa, kabi kende volta mu, oko e chief executive officer ni faka inangona ya. Mboso lebu, wiranda ureida tuna tax. E kani volta mu, he was a rich man, obutu niyawo nchiko binaka. Ye endu na kae lala boli. Endu na ka e sega ni tau inaka. Endu na kae vutsu vutsi gai voto votoa. E nangona endigi takakina. Mela endame toko baka na bulubulu. Mela endame toko baka na maina. Mela endame toko baka endo na manumanu. Dine sara ni CEO. No mundingi ndingi. No mundingi ndingi. Amen. Lakaba ndu na ndingi ndingi nikua. Mena reza kina kona kasa bataki wailebu. Pagawa si mina sana baka turangwa za kaunrobe. Ni lutu ike na bosa ni kalau. Sega ni bi baka toro za kita kina matentu me. Me renda mu se. Me tostunga, me tostunga. Ni sa bi baka toro za kita ki na bosa ni kalau. E na zambe na ika maita kali. E na bua bua ina loma ni vanua. E na pelu mani gure ntamata. Ortu na lili ni buse na bagaro rongo bi kwa eda. Pelu taki. Kuira na ngone na tala iro rawa. Kuira kele na ti marijuana. Era na zabu tama era maito. Sa au fiu. Au sa fiu sa raga na ti marijuana. Sa kota ngabe ya una panci kine zau iri ulu. Amen. Kepa kaya sianga. O dhama iku ortu na uisa. Ortu na zabu zabu na komisi na saoti. Zabu zabu na komisi na saoti. Ni saoti, ni saoti. Ertu na zabu zabu na komisi na bibilu te kitu nikuwa. Na komisi na tali vikta tamina. Zabu zabu tiku. E zobo na ngauna. Mendalo kunga biku ene. Iwali ni lenga. Biku ya katu ene mata ni katuba tuki tuki. O kaya sarongo za nando mongu. Nga indolaba na katuba. Au na zuruwa. Na baka ya kabi ana iwoti uti nikana nindu na singa. Ibi ya kakua. Ndola magana katuma. You open the door, I bring peace. Tutu batangana nona loga ni uchisu. Pare toko seke usa. Kentape toko maka na batongo. Kori, chisu, chisu. Kinta lalo seke usa sa anduri uchisu. Seke usa. Kebuku seraumai. Au lako seratungai numuwa lentendai. Nona bangangara oko yang gai kunetale na loma ni nona bangangara. Ondo umbito bango, you come down because I'm coming home. If you don't come down, then I'm not coming home. Hallelujah. Aruti kaya nombongin ko. Ngawin kaya ko sa kapakin nindu nandingin. takalo isini reza na rakini no mumbula saoti ko isini reza no mukabor no mutabu tu no mutao na pagalo loma no mutisqualify no na pagayo nga ko qualify taki ana buna challenge taki na mbogi somo di challenge taki na mbogi ko dingin dingin do pala dingin dingin no kani voltambu Que va caindo una tomate en toda la buena catumba, una durua. Sabón a viquen dormiendo en toda la buena catumba. El levo era rongoda. Ninda willy que no tiene vuelta mungo. Raida a usar tu en la mata de catumba que tú te behold a metadonoki. Caba te queo, if. Cama y da que if. Cama y da que va acá. Cala va a camay, que va acá. Nanduri tungo, eva catau, que na que va acá. En daroni rongoda que dera mose ni kalo una mugini kua. O koe nga idurunga ave ira erandolaba. Turanga gene marama. E utukuna tunga na iwali ni nrevu nrevu wa seko atamata mezigo michisu. Lotu nga baga yalo, lotu baga indina. Kabi kenda na madhi uono, tolu sanga vulgandua. Adhaba kemuto usaloma oda oda kina ndunga ikaya. Adhaba iketou. Adhaba iba kayabi. Adhaba iba kasingalevu. Ada meki tu kania, ada meki tu ngunuba, ada meki tu buai sulukina. Tu sasa kan bekan iklan ning gori non rival balan tama tata lotu. No church, no relationship, no God. Tunggu kan, ni sakila na tama muda usah tiku melo malangi. Na kasa ayanga sevina kabe kem do. Ni kombera ni kere kere ko ikila tu na kayanga. Ya namuna, ni ngono kontola baki na katuma. Tunggu kan, au na baka kami. O ko esi ni tukune ni kou kakana tuwa ni tukuna ako ya. Malta ni ndambe nga ako ya, ndambe na kakana. O ko esi abaga rautaka na nungu tepeli, e matana na kengu medha. Ni ravalu maina medha, o ya ukana uwele. O vulu vulu, o u. Ni tukuna mai mumode. E na mode se kwa, na baka dhe. Ndondo tu maina nda kai titi, artu wanro ni kau, nando wanro ni kau. Artu umekebula indele nda kau. Emeni, na soba yangona bitratarabi. Emate talia kwa soba yangona. Na soba yangona nga soba nati kwa soba niko etunga. Bwana daba. E na baga reutaka na nungu tepeli. Ematanra na kengu medha. Nga ilumuta kukwe na ulungu na ilumu. Nga ivua, e, rongada, awa, awa manda, awa, awa, awa, awa. Na ilumu ki ulungu, sina ina mengu milo. Na ilumu elako tiku ki ulungu. Ela isina ina mengubilo. Meungunu, meungi viva ngunubi. Emeni. Iena rao wala ngaya. Kepa kata kabendo na ndingi ndingi. Seko mo zingo michisumi. Numu turanga menuma. Kua tali na lotu waka. Waka rai rai. Kua tali na lotu mbosoka. Kua tali na lotu loma loma rua. Kua niko lotu na singa tambo niko take ina aritundo lotu. Lako ya ni lawitha kia ugeire da lotu. Olivi bagalutu takini tu corona 2018. Erto ngorong goro erto ni tal talang kasi kitu lagobat. Na lima na kalo ko ba na valilo tu butu zonga tu. Atu na iyo. Ni kusala ko may biki mamilo idaki. Kuni may tal nota kana lutu. Mbala lutu kaya rati ko binagina. Ko na religion. Siya ka ni relationship na religion. Polo tu chiko sari daki. O sa keleki ilinga keia bula sere. Ni razuru aki tumba tupako. Kwa tali na lotu baya, tunakwaya ubi ya dhuru ya nime change. To change the environment. To change your lifestyle. You set the condition, God will give the provision. The provision depends on the condition. Iko bagara utaka, ukoya nge suli ya maina, bagara utaka, niyadana, ko bagara utaka, ni bagara utaka, ko bagara utaka. E chare ko chare, mbalete ni chare ko chare. E bagara utaka, ko bagara utaka, ni edano, ko bagara utaka, ni ndou bagara utaka, ko bagara utaka. Tamata lotu ni kwa isin nondonu menra mundra bua. Tarungara bikalo, bagayalo baga indina, konangai reida, oh, hallelujah. Konangai saraba, eraduka mailo idake, konamboka. Mio kana si mina ni kwa usin tiko ni kwa mubalo mabina kataka indou, tiko ni kwa, miu kaya tiko na kaya mbite tiko imata ni alongu na kalu. Aula kumeni kwa ukutangama ina nungu toelu. Sinindu na ibola ukutamai. Malto kwa ya tuna biyao. Kaya biira ni utuwe mata ni katumba. Kavira ni urongo da tuna bimbai loba. Kavira ni urongo da tuna tangi. Kavira ni ureda tuna nanga lala ni kovate. Kavira ni ureda tuna lala ni kuro. Kavira ni urosanto viva la bagaleu. Kavira mendola na katoma. Bungi ni kuwa. Ni wara ulanga bika nandua ni tal talisere. Ombole na nondar mula. Pita na bulo kondami tukuina. Lako maibu anak luka bika turana. Nandrendre na tabutu. Na zore na bochuchi. Na kobe kobe luku. Au sama bua bagalebu. Au saratawa. Au sini sotama na bagalebu. Bongi ni kuwa na kena bongi. Au satunga na mata ni katumba katukituki. Kiba kain tuya rongwala nando mongu. Tolama na katumba. Au na zurubwa. Au na kai bakai kai pataki kwa. Koko telanga. Ena bakai kai pataki au. Hallelujah. Chowa na ni mami klo. Na wale wana mungi ni kwa. Na wale wana ilumu na isirau na kukawa kina mana. Sa masula ka non rambula na weke ki mami. O sa masula ka namula. Una turanga na marama na zurubwa na wane lewa. Sutama na tabu tu na tawo. Waka sakagara kina loma katakata. Amo le uturanga ina visa una nima mimula ni kona nrobi ke muni ke mami nrobi ke muni mi ke mami mula masu na zamuni chisu na ima mula isambulo bina kana turanga na marama zorbu nungu nelewa.

0: Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni Kevini Wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kaba indona ka. Na ngono oya zoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kajiwa e na wako ya ni indona ya ya ni ndi Kevini Wawa. Waka nui nui binaka ni nomu singa ni sudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani e na veirua na mbaki mea zoba ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevini Wawa e rawani kunia tatolo na kensa ka rawani mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, tatolo gai rawa rawa. Nandi Kevi ni Wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na nomu yaya nindi Kevi, the Kavasar.
1: Na vei ngarabi na nomu mbula, kena nomu tiku binaka e teku bue na vei toko ni ndondonu, gori na vei kai baka rautaka na fono. Me na vei ngarabi baka buni wai, kena ngarabi ni mbatimu, e sau rawa rawa, kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. E vei toko ni talanga na mbula ni baka asama, poro karamu ni tiku mbulu mbula, kena vei ngarabi taleso ni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti iko kena nomu mata bubali. Ertu vingarabi na loma kede ke Okalandi, kina Northland,

0: kai abu taki na nonda bula baka ba nua sei tomo. Kini bali bali, sega ni yawa na nonda tau bibuki. Grita na seba walu nan rau tolu ono ono ono wa walu. Sipa kan doa tali, seba walu nan rau tolu ono ono ono wa walu. Sisi koba na bei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopo taka na bei kawaita kindina.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: marama ndau langa sere o era ni the own rove o ro da tanga ni rando turanga langa sere ndau langa sere tanga o era ni nasau mai korro mai viti o maka manda ni sere ngo dirto mai mai sinu vava ia
1: sinu vava ndau vola sere ndau
0: vola sere sa vola vinaka a kriva na wai and the ngoli sere tiku i Queenstown and ka vini kua isu na wakangu no ro mbola vinaka na vita mani o vambo dini ni suko tiku mai na thakavaka and ka vini kua ia kani maro ni kiwa mirongoza na the moment ni kima misarabi kem ni telenga ene kem ni kundo mantan ni ba kambula ni ba tekle kem ni telenga na nom ni kor kor ni baso na kor ni tauri
1: vina valevo vina ka na ka na vango karibo na wai o za tuma na koro sinuvada ena chikina kokoro sana lo mai vichi au ngalo ta ko sara na ta ko sara ki ndakuiloa na koro ndakuiloa ena ena nua no neata sana batura ngalau ya o vasu nga inandi o vasu na ulu ke ulu ni wa isambe to na koro koro mbembe
0: sandi
1: ono sara o vasu kina arto le tol tsukuna ngoni ke arto tol na ngoni to runa garbo undu ngana ke na lewa na valivu
0: sandi na kribos adamo na manda na ndende na numni sale bogiti tikuna no to tokungori Queenstown
1: sangai pinaka nungu tau singe o chinga go tulu na mbaki. Tulu na mbaki na nui tu mai chingo i Queenstown. Ke mami a ngole mai na nonra ngole badakadaka mai na ni mami leo ni vali. Era ngole mai vaudi kede tu mai kino ke mami na wachin ke iru na ngone. Me ke mami mai badakadaka open visa tu mai kina. Ko ke mami mai tu kina ngo sa mai tomani tali tu na chiko sa o chingo tulu na mbaki tomani tali na rua. Va vini vina ci vona kalu no no viva rota ki vike mami ki mami ngole vando ndo nu tunga mai na vono kata kata mai vichi mai nanti Queenstown sar se nga tal ni ndo na tao mai na vando tal na sana ya teroa vando ndo nu tunga mai nanti Queenstown sar
0: ge tul nem pa ngore kari papu sa va ka uni to ke tal tu ningele
1: ya sa to ke chigo
0: Ia, isa, nawe ka guni nda ru za butango na tau ki ningele, do manta na muni tala no me wakana no muni a ngole, ni lai visi ko vera na tau ki ningele ndi me kena, tangata whenua, eh?
1: Tangata whenua, iyo, vina vale, wa, na ngauna ki tu a, sayado mai ki nei ke na runa undolu, rusa vulkatulu, na vulo nove, ambasa vola ka chivane sinshudu, mai, Mai vaka sa rando na budi budi ni mesa mesa tigi buta ki ento na ento ni songo songo ni ngoni ni vichi e Queenstown ne se ang sar tunga ni ntua se ang sar tunga ni ntua na songo songo aruto chiku ike ale vida para se ang sar ang ni ntua na songo songo me nduri da ke meron ni vinga rabi wabo ki vike mami na kai vichi sa chiku rango e Queenstown ne aruto chiku na basu aruto a vaya songo songo chiku i aruto a aruto batakir tau chunga Samani kito lang mai ortonale vida nga na huwa. Le to lumbek nga na huwa le na chiku makawa ike. E Queenstown. Sa may vita lang nga. Mesa anduri da ke mando na community ike. O nanduri da ke na community. Kito regista sarawa matin tu. Regista tak sarawa matin tu. Na bulo bulo February 2024. Sa regista sarawa matin tu. Na Queenstown. Maniyadai kito ke na Queenstown Fijian. Community Charitable Trust. Ana na dhani ni to trust ke chiko ki na chiko na kena chairman na kena secretary treasurer kena leoni trustees vidi baka chiko na ni to songo songo ni vuvali ke to kaliva na vuvali ke Queenstown sama ni ochia mani ndo nangu wakasa mani kento sama i chiko ike orto na ni to ungone sarto wavo kitu i Queenstown tuna lake tuna ulivanua kento me to dakama tu zambe manda tu reida manda odito ke ningeli ke me to Tu vata ki la kenda tu vera tu na non tei to vo va kai vici ni da dola kondo na vanua vo da vina kata men da dole va ka vo ndo na non dai sebu sebu se non da vare te ki kenda ni da sa achi ko sa vanga te ki chi ko na non ria un bule ke ma ni ke to ke re tu mai na rusa ngul runa ndo lu rusa ngul ka va na emba ki sara ngango sara tu ngi viva ndo ni mai kina rto na na iwi sara na nei ta wiki Queenstown Leo no na ya fusa Kota kima ina vonu ko Lake District Region Wate ke Cromwell me ado sa rei. Na vono le iado kina kona Highway 6 ngo. Vono le rana baut mai kina. E na vono a keve kovuta keve rito me toki ni geli ke. E na viabu sa chiko keve na vono a keve a. Amani kali ve le va ngana bu sanga ichi kona norto vivando ni miketo sa rambe berto. Orto kana istaka to varta keve na na venue to varo taka keve na na kena kai na kana kakana kima mge songo kina kwa na ndua na singa ya kima sa malea ka kima mge sota rangeli kila kina na nonde itoho na thabo na na kena imbali mbali au sange vama dhalata na thabo na imbali mbali ni kena dhamboria ni ndua na kamu na go na thabo na imbali mbali ni na na na na sange kila kila kina roto na thabo na kena imbali mbali na kaketo li dhaka vaya ni go na kena mbimbi verto Iwak saranga ito na pofiringa ilo mo ni Lake Hayes Pavilion.

0: makeshift marainga vata i pavilion a Lakeys e Queenstown go. Kwa nga na vida na kae ado, ito marutaka. E ni kondo na nito usong tali nga rantau. E orto ka viva tali. Me angona nga kito aso lia verato un. Orto vya to vole ni kwa. Orto na chiko keve kina. Mi vida na kaloko na kabingo. Orto varutaka na kaka. Waka me nduanga na songolevu. Orto na vya wabulivi ke mami na kaibichi. Na serva maori. Na vaba suchi vile. Kena singa ni kwa.
1: Ai, sa totoka ni.
0: Kwa vavarosi kina mito marama. Na vasanga. Me keto na ngole kina.
1: Songombula, songombula tau.
0: Songombula sar ni kuarto sa kuarto na kamaka wartu ikera ka. Merto rewe kien dan do songo bada wana kai pich. Wango koto nga main nang kita na ukalele na domo muni. Ningole mai.
1: Ai vago malu te kira na yang gona isa. Ai yaka, yaka ba wai tu ba le buse da ba eh.
0: Yo fiji mix eh ko eh. Kla doang analita na wai ngai le butu runam
1: Wete. E ngori sa banga ita unha kina vosea to sa amwa dengai ke.
0: Toma imo, eh?
1: Ngori. Ia, ia, e tau. Na leo bida tingo manda na vuba leo ni na songo na eka vini kua na ono sa barota ki tingori.
0: Esa, e... Queenstown, na songo songo ni tau ke... Na songo songo ni kaibichi chungo. E seni sipi ana roa sanga bulu na family. Ke to le leila i sara chiku nga roni bilika nga e ni pida na family. Na lono ke to taura ki nana ambas. Ro sanga bulu na family. Na levu ni ngone. E ro sanga bulu talanga na ngone. Range mai na mbaki tua ki na mbaki ro sanga bulu. Ro sanga bulu saranga. Ne to iot e ndambi chiku mbeka nga na le tol. Ndo dhaka chiku na sopo na vi varumbuka. Ochi uchi ni varumbuka ni bivula. To vya chini ka rua, chini ka va, chiku nga na youth or to ndambi. Kuma ina mbaki ni mbula ni youth ya.
1: Iya. Wavina vi songo iso. Songo songo ni, ndi songo songo na songo songo ni community, Fiji community na vanua na lotu.
0: Io che to na lotu chico na roto na garaba chico na ni chico na vi matangali na vi denomination ne chico ngoi Queenstown ki to lago mai ke chico nga koe wai sale chico nga koe garaba chico na ENCF chico nga naka ya sini ba kata ki ke mami ki no ke mami ndu ndu ni e ado mai na gasilebu ni ENCF ke mami garaba ke da patu bata Kero tau kadi na NCF, faka mai daniden, ke mami butuka kere daniden. Ke mami bavin vina, kana na lotu bula vau, e baka atume lotu ni community ve ke mami. Lotu bula vau, ke mami gara vavata, vambati kero tau mai asa ni koro, mai Cromwell. Ke tondo vachua, bula vau ike, ocha karoni bula vau, ke to lako i Cromwell. Ke to vila kovichu nga vaya.
1: Tutokan dina. Ke
0: dona talatala ni, dona talatala tamba lotu ngole mai, ke mami mbutu raka kere tunga. Dua chiku nga naya ngova karisto.
1: Tutokan dina na iyo, na itakitaki. Menu namda uesa ni korongori tau, eh? Yo wabi, okila ni libu tiku na nanda marama nasi, turangan nasi, buni wai, ero tiku namda uesa ni korongori. Na bi, wadabtale na sa na tamba na taleso, ni bi baka takataki tinggori Queenstown. Sekutik mena tak tak ko turang tau ni rongo dan nunggu taro ya tau
0: dia nggak tau wau se
1: rosaki lenggu rewale
0: iya sakit lenggu rewale
1: na taro ngawa betaro nanti ko klan ni duin duit tampan asaran ni bebe kata kata kata kita tinggu rita lagi ke Queenstown no erti kita lenggu rita nanda marama nasi turang nasi no bunyi why kena apa bina forestry workers they live with Queenstown sena bi matanggali agency dapat talam
0: okay I Queenstown es sanga sochi kina kona seasonal worker kila korando ngoli tunga mai va season tunga erna mai Vaka vaka vona cherry farm se se forestry senga suchi ke chugun ana ni mami ngole mai ke ira ni mami mara masaranga ko raba buna ni mami adu tu mai Queenstown na vingara vinga ko ira na spa therapist mai na vi hotela erange raida mai kina sona company ke ko rala ko mai kina ira ni mami marama Kwa rao, kima mi rao maiki na ike.

Domo kumi the key, the kau leka leka. Ya chimbocho ni hoki hoki. Ni simina lima e no walu namini ti ni mbola ni mbola vinaka, ni mata vinaka mai vina walevu. Na sema vinaka ting mai neka vinikua, o ni rao ni rongo da tali ni saravi akaribo sartinga, e neka vinikua na ngona esa na mbiu da kitalikina, na itala noa, e neka vinikua ni tikitaki, mai Queenstown, e neka vinikua ni bi o tinga bita na serengo, e na rongo sara tutun gito mai punua, e na nona benga ravi asin nati waini ngolo, e na rongo da tala ngani ulu ni rongo ni tukutuku mai punua, kina nona benga ravi bili ame ravai, vitala ngana vitala noa mendana rongo da tiko, o Isabella Chen, na maramani e sia, e na tiko talanga ko na kavinikua mina mai soli prezi kaj tiko, na ngai bata ni tiko talanga, na nona wakatarungi, e na vitala singa sangeo tingu, mi mbalata ni inflation rate, eh? Na thawa na kini mbali mbali, e vosa tiko baka pertania, mendana ngai rongo da talimanda, na thawa tuku no koya, e na vitala na singa sangeo tingu, thau thau ni ndali na kula kula, woro laki au. PMN Fiji, Pamanaviti. Pamanaviti.

Ki sambulu vinaka. Sa kongona non dai tu tu ningi to na kapni kua. Er tono sole ke de na non roto ingu na timini McDonald's and ro marama na finala ni Super Rugby ver na marama na singini mataka go na be kai vareta ko Colora Lomani na kapitani ni timini ndrua kana liu te kirto na marama ki na matai ni finala mai vai to ri na non do nua. E kai Lomani ni roto sa tu varau mer to na vareta na varau ningito kabu mai na non to baba rao na lomini mbaki na yalo bata ke na da da bata go sai ko bani ngo na men na waita vi na finala na timini ro marama er to anganga na mata ni ngo na baki ro no dolu ro sanga bul karua kar to tango magtale na bilo na baki ro no dolu ro sanga bul katolu er to an ruka na finala na baki ro no dolu ro sanga bul kaba ia ngo sege matai ni mbaki mer to ngito na finala na no da bonua e kana nda ni vitu berni timi o Mike Legg ni seng ni rao na timer to na sotava na mataka ambalete na timi ni New South Wales Waratahs er to anganga na mbaik saoti kar to na sangati ko mer to na roata tale na nganga na kavitu ni ngau na na seng ni mataka e to mana o lomani ni vitu koni ni leo ni bonua na seng ni mataka na bimbi sara ena non rato sa sanga. Ia na tibini nrua na yatu iliu, karlaini na isewa tiana rombana kandavu ke keleni marawa, mereo ni na kesa ke kale te yi ena locks, nunia ndau ni moala ke isalaseni rai lubu flanka, sulita waisenga na bawalu. Kolora lomani halfback kavitani, warani se sengoro na batini ena wing o angela rai tumbu ke atalei tembuna, tinika rua ke tinika tolu o chesovini, Chosivini nei hamu ke meruai rita nei voha Litiana Vueti and a fullback. Na timini rua ke na Waratahs na sota na finala ni Super W and a Kavini Mataka and a rara na 4R Stadium e Govin Park and Bar. Na timini under 16 ni soka ni no dovanu na laki vaita vitale and FIFA under 17 World Cup and a baki vou go ni oti na norto wanrukana timi ni Solomoni na kai wake rua na penalty shootout and a semifinala ni sotsota ni OFC under 16 men's championships kawai dhuritiko e Papua New Guinea. Wakasa kiti sara na norto waitabi bolimai na dharubo ina sotsota ngo erto wanrukana timi ni New Caledonia na kai rua keisenga erto nganga vi Samoa na kai lima keisenga karoto wanrukana timi ni Papua New Guinea na tuke ni rara na kai tolu ki senga na non rato ngito waka tombu. Ngo senga i katolu ni ngau na merto i adhova kina na finala karto na sota kena timini New Zealand karto mganga na baik saoti. Na yote ti ni ngau na roa sota kina na timi erua na finala na baki rono dolu rosa nga vulkaba e anganga kina na timini New Zealand na kai tolu ki indua. E maro wale vuna doni veitumberi ni timi o Sunil Kumar na waro ni gitor to warita ka na darwo ka kaini na sanga ni raro na sota ke na timini New Zealand e na finala. Ia na timini viti e na sota ke na timini New Zealand e na finala na bongi ni mataka ni sotsota ni OFC under 16 men's championships ka waiduri e Papua New Guinea. Kene o titika na kavni kua na laki vaitavia na matai ni ngona na sotsota ni Women's Youth World Championship ngona sotsota ni handball kana waidhuri mei Romania na timini under 18 ni marama ni nonga vanua. E wakaritaka na iliuliu ni lagalako Luciana Rokura ni nonga tonga anga na sotsota ni Oceania Youth Championships ka waidhuri mei na yatu kuka na mbakisa oti e wakabuna meratona laki vaitavia kina na sotsota ni Vurubura e Romania. E kai rokura e rato na sotawa na timini warani se ka kawatiko na wei timi e burubura na timini ichipita karato na sotel ngai ke na timini Croatia e na non rato ngito waka tombu. E kai rokura e na koko sara na wei timi e rato na sotawa ia lebu vera na ngone leo e na timi ngo e rato se ngone bulitiko ia na sotsoto ngo e kai o rokura ni na bukia wa lebu na kia na waka rambai lebu taka na non rato kila na ngone leo e na ngito ngo na handball. E waka binubina ka talanga waka lebu o rokura na weito ko ni wai labo ni mateni tu ke na wali polo wala ni mateni tu o China e viti ni mai rao kina na non rato na laki wa itavi e na sotsoto ngo. Na matai ni gito ni viti ke warani se na waidhori ni karosa ngubu kadhio ni singa ni bulongo ka na matai ni ngono mena waitawi kina na timi ni viti na sotsoto ngo. O viti ya metai talanga ni vonuwe na Pasifika mena waitawi na sotsoto ni vurupurongo.
Se kotala angore nei te kitaki mena tamari ningi tona kabini kua, nomini tona vingravi, asinate Wainingolo.

0: bola Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu i na liu sangabulu kawalu. Senga ningan revi mo da kawa indona ka. Na ngono oya dhova kini na mbaki liu sangabulu kawalu se liu sangabulu kathiwa e na wako ya ni indona ya ya ni Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni no musinga ni sudhu. Uwasi msara ni na wako tiko ngayani e na veirua na mbaki mea dhova ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Iwawa e rao ni kunea tatolo na kensa ka rao ni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, tatolo ngai rao rao. Nandi Kevin ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi Kevin, the cover sara.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: Ola Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kaba indona ka. Na ngono o ya dhobo kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya ni indona ya ya ni Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni nomu singa ni sudhu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhobo ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa, e rao ni kuneta tolo na kensa, ka rao ni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, to tolo, ngai rao rao. Nandi Kevin Iwawa, e rao ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi Kevin, the cover sara.
1: PMN Fiji.

0: Lady Malo Wonga, Kei Munia, Nivo, Indona Miniti, Mevitu, Nakaloko. And the Robo Mulusar Mandavi, Tal Tal Atu Ulangi, Meva, and of Uku Ni Mbose, and of Akadur Tikin Singing Mataka, Foyixia Tapin Tal Tala.
1: Pesan, sambal of Naka, in a Huli of Na, Kanasulchuna, Nona Vinakamo, Senna Vatamo, Miru New Tomanana, and Kakamuraki, Senna Kanavasavu, and Kanavasavu, and Tutuku. Member letter number six, Mataka, and Nakulutu Sangan, the Levni Committee, one Kenna Chairman, Nital Tala Vili, Rangaview, and Husakani Tok, KKVT, Aotearoa Trust, and Avuni Mbosi, Nimataka, and Karuni Mbosi, and Kenna Matin Mbosi, Avivir and Avulome, Go on Karuni Mbosi, and Sing Mataka, and Vukunda Kevi, Naturanga Marama. Na Louis Vuitton de Savoy Chuchungo e Okaland in Islandi. We can make Miss Hassivi Toga Vada than a Tulsa Mulambak in Mamichung in Islandi, and then Donamona came in the Marutara Valibu, na Nondan do Sota, na Nondan do Marutara Vata, na Vikaki, the Mabaltik and the Maviti, near Chubuna, non the Fijian community. Ya, and a Tilivada Lambaki South, Mabaganikila, Samaya, the son and Rakita, son and Dendre. Kasa mai vakatumu wana kena rirai. Ya, kena misangai mai nanuma, lebi dha, ne mai nanuma ngapaka lebu ni nda garawa chuka na kalou, ka nda vinakata minda reza na vinaka, ka nda vinakata me talibilista nuna nda nangona vinaka yan, ne mai, en vugu ni nonda ndo maruta, ka nda zaka vata, nda yalo vata, ere adha mai wera na vulangi su wera na wekanda mai vanua, na vika ke vi politikenda e chuga induna songo songo meroni domonda meroni da lewena meroni da ndova tekina kanda kila ni chuga induna community ya sana na vaka samali une kana mainduri na teuke ki viti outer trust na vana na ndia na netu vaka samata ka vital noa kertuna livi na leoni board sit trustees dena na kame turi tal madre tikino sanden de bolivu na vida na baki sawo di samani mai tumukina na vakasa mongo na vana na nungo sa mai vanduri sa chuna kena constitution kena pika kevi and the kila na tura na rama ni ndachu na ndon na vonwa na requirements na kaitira sa mai yautiki na seto yautiki na na trasmo ya na trasmo na kena vakasa ma kena vana na nu memba leti kena raramba ya ngona kena karu nimbo shi bataka kama leke vakai chuga sona vakatataro soviet taronga sona ka singa mataka na kena singa en na vida na ulta ngale le usa chungu menta na mai vita no ta me bakan de klan de chungu en dona vonua na opportunities na pikai warte itu me balti kan dana pacifica e tan le ya ni mai va tong bona kan ri rai sa dona la la kondende ke tu men na numa tera vida kan dona vivu sa ki menta kan dana mai vita no ta ma dana kan immigration to chungu li vida na na dongo ni ra kena loya matata vina ka tuvira na legality sana kena vita no ta kan vika membalet na immigration in the kila bueno na tikina le gobierno de Canadá era duro mucho que nan rende ya na nakine kena vendo na vivo sa klimata mero na vivo sta kabata na tikina mo men da vivo ke kanda bukir na nonda kena kerua na tambana ni lawa sa le usa chuma na basu lawa ya endo na tikina na ngendre mitu na mivito na tana sala da varanda na vivo kina na leoni community membalet na tikina mo Kerakatulu na wulin tambane ni education sa lebutungo na opportunity sena vika sa suletu na matintu e waruta katu na matintu mebaliti kenda na Pacifica ya mebakau katal na tigwe na uva madal na bonyo ni chuko endo na songo songo mebaliti kenda na raba e rauni na rid na tikinongo kande vivu gatawa tikina ken kwa na tambane ni bula mebaliti kenda na salada ba e rauni na vivu sita kina Mwai vida na komiti, kito sana nubachu wa kema kaya ndana. Yadha mewa lele un mataka, sa rao saranga ni vaganduri. Ena loma ni trust, mende sa hati mbu zaka zaka taka yani, na tikina ngo. Kena ndo tali sekwa na mbula raramba, na welfare. Sa ngandi uchikina, na nanda mai vivu sengi mwana ni singi mataka. Ya, ena nakilibu ni vivu sengi singi mataka, kana boi dhuri chuku na ndona nrao, Queen's Road Penmiwa, en tulu na kaloko na kavini sinu mataka na visu itungu ni sa suriti rarama kina na turanga na marama o kemuni ni warochi wenda mbogo ni kwa ka nda sa vina kata menda yalo vata mevaka ngau kachu kaya na mada sao echi kila kenda dona wasi lewi kenda enda garabu na kalu sa lemu na vivo lutu wa wiji sa chungu yo kalani ya avambota ena geroni matanata kina nonda vambote kina nonda lutu inda sareda ni sa durita ni manda endo na nonda songo songo ni viti mero ni kochi kende ni liu me rautalanga ni ra salmate kina wirna luvenda na mokumbunda era sa chungo sandina sara sandibu na vi songo songo lalai lilivu ni viti sa chungo ya dotani ni da lakwa mai menda mai vandria senda mai tokona Mesan, do mendanga nan do monda meroni. So we have a strong voice. Keri wama dalea. Na vika ke de sabe tu goe o kalandi, nishlandi, me rauta langa ninda vebu ke takavata, na ve ulu tanga lindi butungo, me beli tira na nuluenda keiru na lao tsumai bonua. Yambenga na naki ni vebu sengbo ni mataka, na ve taro lele bulalai, ni ve taronga, ya na kena singa. Ertu sa chuko na leo ni bod, na leo ni trust, mertu na sumi taro kina, ketu sa vita la noa. Ena yalo vina ke nalo so sa ba me ron ni lo ra yo ir na luvenda so ir na turanga ke na marama ni mit sarchu mo kladi ka tu vir ni soli soli na taledi ke na vos va nge vi expertise me ron da vanga tikira me ron ni to so kira na na ki sa sa ba ke na na ki vina ko ngo yem ba nga na ke na iva madala le ka le ka ur ni sule vikenda ena mo ni ko ni chu sa kana turanga na marama NV vono vo turanga mena nonda bunua sama mai musun chu na turanga na chairman ne tautal la vili turanga viu kerto na leoni bond trustees ni Fiji Aotearoa trust en borni kwa sa vasa chu na kene le
0: Naksor vagalibu taltala, dagay soteni na kavi ni mataka ni kalungat sa katiko.
1: Tawalibu.
0: Naka, nengirong atika, nandamu ini tala-tala atu langi membalati nga na visuriti inam bose ni Auckland Fijian Community singa wakaruwai serangan ni mataka na ikarusang vulkan lima ni singa ni bolo culai tolu na keloko evena benua Donan Rao Queens Road Penmua, kenderon le kele mai ne kele kele moto kana Penmua Town Center, big car park behind the church. Yeah, ni mataka seranga tolu na kalau kon tengol leani dari bokal le fomurawa nengge bana kalau kosa tikemu nembose en singa ni mataka PMN VG pamana viti. Ia dari teman dan ni sasi bina vitu. En vitu naminiti. Bulu-bulu bina ka oli bian bola tinggi di tandu mo kwaya. Sarto, kim ni wondo fai bamai. Sampai tiga bulu sasi kiki. Iya. Ni mataka ya nambose oli okal ni sosar na utu tunggu buta kata-kata kuti tunggu na kami kok kau bakai kapital tu ngamai nomor mumbur besangan ko iya mengge nabi mama nanti wa ne kerosan agak tak kau sesernye me nangge itu me ne rong misernye ella no turang itu ngonong ko buli sarjeng aku ko ya aku sana bida mbak ngonong kalau kau bir lima mbak ay
2: lima nak lima
0: iya lima mbak nak kalau kau buli sarjeng aku sana baru suka ocia me nampak tinggal bakal lain-lain bakal kami kerosan agak ingkriti ko nabi mama nanti wa ne kami ko nak dulu tunggu cinggu rioli ni dia
2: saya ngau dia bambu langa
0: oh iya
2: iya boleh nak kena wekanda
0: naka
2: ni marama turanga ni saya mesti mana kami bina kendai
0: naka
2: ni terbau nongan elia wakat langa kina na kami ni nisuli suli ni barong itu mana nak kami bina ni kuai na lima tolun dua pi ay di ni saya rancu kan na lima tolun dua iya ni sa ni rindu barong serangamai nan dua saya berdua Pointy Rua FM.
0: Kore. Fabian di Virtuan tu wakam bunuh-bunuh ina Hamilton Park.
2: Kore serangga.
0: Ini wakar ruai.
2: Ini nawe kai ke mai mai fangarai nan dua saya betul lupa inti ono nimbu lebih naka. Mai Hamilton. Dua saya betul lupa inti pa FM. Tauranga. Dua saya betul lupa inti walu. Rotorua, dua seba tolu pointi siwa. Boleh pun nak kena berkanda mai tau pun, dua seba ba. Kena Hawks Bay, dua seba tolu pointi siwa. Taranaki, dua seba tolu pointi siwa talenga. Saya ni mulia tapi na berkanda mai na Manawatu, dua seba tolu pointi ba. Na Koroturanga, dua seba tolu pointi bitu. Na Kornilada, dua seba Wa pointing dua, na we kanda maina rake New Zealand, Dunedin, dua seba tolu pointing walu, ke Invercargill, dua seba tolu pointing ono. Weke mni telangana wekana ena iwakalani ndua seba rua poindi rua. Saka ni ngule tabi ke mni na sema tiku mai na live stream ena pmn.co.nz nimbula, nimbula binaka.
0: Ata toka waka o te iyo, ni mata binaka mai, eh? Sibi na bitu, ena tiuna miniti na wuni of church choir, Sera Buana, Nonda Turanga.

0: in Fiji.
1: Afa Ali is buna totoka na seroya eh. Buna na isa lembuna. Nui taka ni domaru taka na vitina ni bimbuni mai Bundle Wetlands in Brisbane. And I kavi nikua. Sabu e rusa vulkatul na miniti me walu na kaloko. And then tobo le menda na rongoza na tutuku ningito. Na ngono saramanta ngango. Waso suti kono turanga ngo. Wana luvena zoruvo ilia satora. E tiko ngo koe na songu ni songo ni tutangata ena korturanga e Wellington mulvina ka Jinja Ninja angona nono dhurwo samu vakaita vitiko kwaya vuli tiko kwa na Rongotai College erto vakaita vitiko na kabisaranga nikua ena korturanga mai Wellington iya nda marote kiritiko na Luvenda na nono vakaita vitiko na korvuli ndui eru vuli tiko kina veira nangito ngongo langa seri tiko samu ene kavinikua and marota kavakalivu ni tukutuku ngol tiku maivu i kau capital city na korturanga ene kavi nikua iyo vinaka vakalivu na sema vinaka tiku mai ene kavinikua uklani vitala na tiktaki niko tiku mai oli ene kavinikua menda na rongoza ni kaku ni ngule dhava na tini kina tini karua ena na ngauna ni rongo sertali taki mai vei kemuni ki vei kemuni ni mbula vinaka tawali talitinga mena rongo di na ando mwana na turanga ando suli tukutuk mai vei kenda ni vei kabini waka rombuka kebo kai vaka vaka na internet na koro ena kabinda iyo ni mbula vinaka
2: Ia ni mbule pina ktale rau ni oni i vetar tar saranga mai pati kiki rau na e kabi pina kani kua na mani talibon tale seba walu nan rau seba lima tolun dua nei tuku ki baka ni vina kata me wasei se me watai sona no mi tuku na mani telefon tale ya sendiri ni text mai na lima tolun dua na numetiko na somi na nomni text rosa ngabul na sende se ni se mga mai na Facebook page na PMN Fiji
1: tataka iya sa vandra na matin singa tingu makare kei wuni sea Monina numikeva sara tikina.
2: In Fiji, Pamana, Viti.

Rotaki. Salutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mo da kaba indona ka. Na ngono o ya dhova kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya ni Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni no musing ni sudhu. Uwasi msara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhova ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Iwawa e rao ni kunia tatolo na kensa ka rao ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, tatolo, gai rao rao. Nandi Kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na nomu yaya ni ndi Kevi, the Kavasara. Nanga une vali wale sa we tini na mini time walu na kaloko o wambo tani wasa sote kuna turanga do vi mbolongo ti tingu maine tukutuku ningito na kavni kua na wasa sote kubwa na lubiana dhurubo en tutangata concert waka dhuru tingu maine kua turanga na kavni kua imda na rongo dhamanda en do na ngone leo na kena itala noa ni ngone leo ya mbaki vitungo o Akilia Hennessy na no tutu waka rua turanga ni levuka lake Kemba lau na nambumbu pakaru na maramani kandavo. Gas ni buliwi ni ndui tuturanga ke Master Peter ndui tuturanga. Nambumbu ni ngonengo o seru na nona, nona tata na turanga na nona itumbutumbu turanga kiro wapitala noa en singa lotu levo ni singa lotu levo mbeleta

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti. Ni mbula vinaka. Turanga marama duru wana ngone leo. Ki kia mani na lalayo ni ndo talitaka. Na ndo warrongo mai na nanda ngono waru teki ngona lube viti na bea kabi ni wakara umbuka. Iyo, ndi ndai ne karusa nga wulu kabani singa ni wulu chulai. Le busartiko na tutuko Le butaranga na vita saki ni veo kani. Veira na dhaka tiko na taundaku ni nanda koro nda bagi tiki tiki na. Rana leo stali tiko mbea kaya ni vale na kabi ni wakara umbuka. Ira talanga na sa ngole e Scotlandi na matataka na nanda vonolo manio viti na matataka ni Sri Landi na tobole merna ngiriti ni oti na tini ni sibi na tini na kavni ko sa na mataka le tokuma viki ira kya na tobole mena Roma nda mwe nando mondra keina nangito era na vaka itep te kiriti kina en singa ni kua na madha o vidango na vaka idhurti kina nangito na sotso talibungo ni Commonwealth countries and avaka dirti mi Scotland my Glasgow and Singanikua ndola tiko na mbongi ndola tiko na no oli ni yonga ire tiko na pagadada ore tinga na
2: na mata bola
1: io amanga na retio ala io ore tio ala no sanga wa wa channel of man da esar santi ki no turanga go aunga ile io angar tal nda tal tv nda tal rumo sa usini ko ne kina ia ya o kila ni lu sa tik no vio ka ni ra ra sa ra vuti ko ne sing ni ko na ndala ni commonwealth games my 23rd commonwealth games my glasgow my sekotelandi io ni mula vina ka na lu bi ki mi na lu bi viti o ni vaka tik tik ko na tonda ko ki ni islandi tonda ko ki viti o ni sale ki vakaitiko tiko e Australia na vei atu yanu yanu mai Amerika cha wani o cha ina na vei vuno taleso ni sale vuli kina ni lithaka vako ni sale tarakor tali tonga kina e na singa ni kuai kita wakam buletikani e na nanda vata ni vinga na vingo e wakalandi e na kavi ni ku kita nui taka talanga ni nimbulu mbulu vinaka vinaka vakalibu na sema tiku mai na kavi ni kua au kila ni singa talambanga ni kua se madongo mai vakana ni mtiki na mbakin duani na sa nanra sa mi kadivi na nan rumbula na turanga ndo mokula ndo langa ser na ndo vanua o George Fiji be koso ra vakana no mtiko vakana no mtiko to finga fe pole ai na ndo na wasa and madongo bit tak tak tinga me na na na la landa na na na na lilai o George and on video Rawasoto George Wiko sabati ki Dion Warwick mai Hawaii na vita na mpaki sawoti ngai nona nana lile yo George ndu talitaka na sere talitaka na ndo modra na marama ndo ulanga sere ngoni Amerika o Dion Warwick Rosota apaka mpulu sere mo Dion vi nona nana landa o taufa Wiko so katu ni mbao baki titi ume imerke minda na rongo da sere manda na nona nana mpulu vi nona nana lile o Dion Warwick, yes, of course, I can go. Yeah, double mena bata ng digitale. Awa.
3: Hey, Dion, and I'm saying hello to you, and I want to meet you next time I'm in Hawaii. Aloha. Oh, wait a minute. Mahalo.
4: Got it. Auntie Taufa, look who I found.
3: Well, Miss T, it's me, Dion, and I'm saying hello to you, and I want to meet you next time I'm in Hawaii. Aloha. Oh, wait a minute. Mahalo.
1: Mahalo. So rest in peace, George.

totoka to toka baka hoti na serea Andy Lucy my way Julia Songeta pa maru te kende ti kona e ka bi na kni ko wa ka rombuka na ka rusa bul ka bani singa ni bulo chulai rono ndo luru ono nga ona sa sibina walu ya na rusa bul ka ru na miniti ando ni tuku tuku a torna e ka ni ko na non ro wa saino viti ndona ndua vata na partnership kei New Zealand ye a kai tiku na prime minister ni veka waka matamboa se ita okei kei na weivoli ne iviti ni ndua vata ngona partnership kasa roma i waka boi kasa ini ki mai New Zealand na mada sawa ti endo na ngoi ndo ne waka takile kile levu na nonro sa mai wakani o iviti kei New Zealand ye tuku ni tiko ni osake asi ndi toka saini na vendi ndi na ti watake na nona ito akani o i Mr. Winston Peters e ka ni vendi ndi na ti ngo e nubu kea na vei tiki na bimbi me baka na recognized seasonal employee employer ke na vei voli ke na waka tumbi lavo iyo sa ndawa vandin dina taka e nonda sa doni tuku tuku minna kango di sara tiro sama isa inikina na sa kaya sindi toka wata ki Winston Peter membaleta na kena pa kuketi ko na nabika membaletira na seasonal workers pinaka ya ningi na nama ki mai ena diyo na kaloko mamani diwa Nanda nangwale sa rei serene ni rei tokani o Eleanor tingo mai serene mena burungo di kenda mai na nona ngwale ba vaka vaka le buli talaga na e ka bibi na kani kua na kana ngon sa sibi na walu na rosa bul kavana miniti nungui tau kuki me ba maro teke mnina e ka bibi na kani kua nimbula binaka

0: rolangi kei nou te solo. Se ni dawa ni lo mai, ni bua rusanga ulo mini ti me viwa naka loko ni mbula ni mbula vinaka. Nau ni ndoni bingara vinaka vini kua olibia mbola tangi iri kei one mai tangi dha kimbau. Iyo, vina huwali wana siapa tiku ina kavini kua na matawali na nanda kui ta wukin dau sa mbula vinaka. Sa ndende, ni me wka ngandar tuku ntala ngao kishor sa malo. Nui taka ni ndau mbula mbula vinaka. Vina huwali wu, na siapa tiku mai na kavini kua. Au kila ni lewute o lewa kai lewute nona sili ni urna we kandara bagi tiki tinguna korturanga kla giba ni ndambi tiku beira na so ni pi
1: ngur sarna
0: ayo ayo
1: sarna ndu tini rala ngole mai na korturanga
0: ayo ya sarna ya moni na ngande mai iya mbata ni kima misandu ngande tunga ni Wellington sa so mtala ngono sani ngande mai ya ayo dubu ngande mai ni taka ni nimbulo mbulo binaka ok ki mami bulo binaka fono mai Christchurch ngiri tinguna na turanga ni samona we kandang go baka mbulo tiku mai baka tali kina alamoni alamoni I've got your prezi card all right so be looking out for it in the mail eh ngono turang ni tonga maten singa angka angka koe ena nono mai baka itavio bela na singa vuke lulu singa vuke lulu iya sama isi letal ngo bela ndo tali na limu sanga vulu na ndola na kavini kobi kemu ni na vanga rongo mai na kavini kobi ni andonu maka na nono mai soli baka sala tiko koe ke baka ni ngandrewa ke baka ni kila ni na limu sanga vulu na ndola sama isi leo ngo bela era ni pe bu ke baka lebo nono rapondo vondo na ngoni kor ni voli se sa ni basi nga lebo tumbeka ngavi kemu ni na moni madha ongo se na madha ongo ingo mbaleta ni na vakota tika nyo uli na singa moniti oni na ngai tauro tiko na ndo na singa nolom ni madha ongo ya ni bitartar mai saiba walo na nrao saiba saiba saiba limo tolu ndua ya mda ngavi kemu ni rangon ke baka ni vena kata mda ngai ndo na limi singa bulu na ndol ni tira ningiri nga mai ni baka mbula awa rongo di bela ya nga kanga moniti kuna sana mbiusar na edha muni na lomo ni kate ni chingo viki rao kira nangai taratiko na uoli na vita na kaloko uoli na ziwa takam tanga me bata tolong batin merna mo ate telanga bakai kami nangon kira na kaloko sana tarai kina si ote isano na gangga na karo ni lima sanga bulan dola sa misu liongo o bela na kami ni kua vina kami nangka boli vina boli bela na lomo solitiko na kia nando solitiko ni zuzovi na maramani esi na wekanta ngondo bunga na ngondo zuzovi labo nga do me suliti ko kwa menda pakal nga teki na naluwe viti yun da maro ka liwo ni rani mo indot lang ano na dao e na mga dasang gitingo wata ng taktale na kabini kuwa menda rong wata na na dao may sulit lang ako e indot tal na limon sa ngawulo na ndola e na kabini kuwa ne ngole indo na ve indo na matamubale e ngandreva tu na vevoke diva dorimanda na salu salu Iyo, ni bitar tar mai sa wawasar tungan ngon na uli na sin telepon ni men turun ng ningiri. Kero sa ba kang buta tigna piyokan ni ngon ngiti na kaloko. Mo ni sa serabi kirao. Mikro sa na live eh. Iyo, na rong ser talita ki may biki mo ni ki biki mo ni do mbulu bina kao na biti na ni bi mbuni may bundo wetlands in Brisbane. Ki kim ni kita sar na wikai ki mami. O ni warong tig may na bi vanuwa ten taleso na taunda ko ki nislandi na taunda ko ki viti. En kabi ni kuwa nui takani ni mbulu bulu binaka gravity ko binaka na matavu vale na zaka zaka na vuli na lotu na gito talenga

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Wunga vuka e na wanga vuka. Vuka ke na wunga. Mulak sarani sa visuta ke au na wunga e na wanga vunga. Ia, se da ia. E da voli?
2: Ke na pa valain. Kila na seria? Living on a jet plane.
1: Living on a jet plane. Ia.
2: Totoka.
1: Totoka wakit.
2: Senin buwa sala, ya?
1: Senin buwa sala. Ia, senin buwa sala for you. Ngari. Toka ruti kiti munda kan ni tutuku ni bose. Na wakadaru tiku na singa ni mataka, wakaruwai ni kurusa ulu kalima ni singa ni bulu chulai. And the Streams Community Church, Donan Rao, Queens Road, Pen Miwa. Kaya wakasang na kapakiliu ni le muri mai na wali ni lotu sen na community center toka dikiban na library no Penmuir library na Pilkington Road eh oya ke moni na ngole toka ni boko totolo mbol ni tulu ka loko sana kire menda boko le fo mo dogo leava me nge ibana ka loko sanda sana teku bu kina na mbose iyo oya ni mata ka sarnga sa kire moni nge bitu kutu kun takayani ngona visureti na mbose ni Auckland Fijian community ni mata ka sanda ba bimbra teku virtu na leoni mata mbose na kini tau kia kia witi Aotearoa Trust and Visuriti membalata na mbose na singa ni mataka. Sa kira hivi kia muni na toro tiko na ringo marati kona itukutuku ni mbose ngo, nyapsota. Kiba kai tiko na namuni baka tataro sa kira muni ngi bitar tar kini tal tal vili turanga i view and na namban telewoni ngo Cyber 12 Rua Walu Ono Vitu Va Vitu Tolu Saiba ruandua, rua walu ono, vitu wa vitu tolu, sebi tala tala atu langi, en nambani telefoni biko yaki, saiba ruandua, saiba lima rua saiba, tolu viwa saiba. Saiba ruandua, saiba lima rua saiba, tolu viwa saiba. Awa ya, kebo kau ni ngandrewa, moni na tarungi rau, en vita reso, eh, membaleta na bose, ni mataka, na longe biti women soli baka baka rau expo, baka rau buka sarang aminggo, na ikatul sanga bulu kandu ni singa ni bulu culai, gue na baka idori tiko en utara, Community Hall number sanga bulu Newbury Street utara ono na kaloka ne akavi ono ndono na tiku kina na vikin the waki kina sa kadibi saranga era ni baka idori ndona lutu leka lekan ndona kina masu masu like rau na songoni soli sa kadibi saranga na nomuni korro ya sena londa korro eh io korni vasu korni vakawati vi kimni na turangan maramu thuru na ngone leo ke kimni alalai ni sana vaka turanga lome viti ni vesuri ti ni vaka leo levo vaka levo eh nda ti ni vaka leo levo na lengarava na songongo na songo ni nda soli me rao vina ka kina na nondro me ngaravi na wekanda marama na tinanda na bunda rangoli ting mai bunua e na vula saranga ngo kotopo e kotopo sarang ni yang baking go erang oleh mi baka ngander mai sar sara weekend na reida na non rata kata ni lingan dana ve bolia sana tiga talangan na ngona moni na gay bolia kina eh solitu na ngona moni na boli boli kina iyo rang boli boli sa toro sa tiga tuti mo koe kiri bi busa tiga mai me baka ni tiga koe na tu tanga to secondary poly festival baka dur tiga mi Wellington na kavini kua baka itabi tiga na onu ve no samu na boli ujinja ninja kena kemdo na leo ni laulawa na isamu may narongotay college erto baka itabisar tinga ena kavi ni kuwa ni mbula binaka
2: iyo ne mainda lemu ni tukutuk ntar ngota tiku na kla me witi me baleta na wani mati nganga iyo madam kon ntar ngota tiku na kena na me mai na far north o moko te pania ni sandona kana na kena voli teki tiku na na vape se na paipo ni meth ngona ice mera kla mera ting kina na ngona ngo eh iyo ndona wani mati nganga ngo ko e batang witi ko na class A eh tuku ni ke ni sabuli tek sara tiku ngana na na visto a mai na fanos na na wani matanga ngo na mes na visto na dairies ke na via sa inisulandi
1: me volta kim buta ko orto volta
2: ko
1: wele sarto ripote te kisar mandanga ni tori eso.
2: Ruanga nan dola.
1: Saida, sarai de tiko.
2: Ko e bakareta ke ni ndo vir na bonua me na fano at lebundu ndo kina kina bakanga tek na me fini sulandi. E va un geti ti kino te pania me la ki si ko bisar mandanga na na vesto e revolta ke ti kina na pepongo. Yongo e kasar tertik ngana leoni palimendi ni Northland o Grant McCallum ni lengango e usar tiku nga mai ni lawa e sega ni wakoko ataki si ni mbiu na enforcement wana wanuango ya sa ndari tamandanga na vika ndaro ngoda tiko e mimbali tira na sa bulu tiki barara baya sa
1: wandungul sa
2: wandungul sa
1: iyo o ira nga nalinga ni lawa e na nga indon doni vya ira mirasa na nga ikila na nonda thala kipa karabulto di ulta kumbuto ka tiko na wanyo matenga ngangur iyo
2: ikan talaga ni tumbutumbu menta ngangaro ni tiko e
1: iyo
2: kaya sa bulu tiki tiko bango menta ngangaro ni natabara uli tiko na lubi anta vya ira nara lako na stoa
1: sa uli baka samta kasar mayo uli na nomuni tiko na tinggur na tumbutumbu e nan sarang lakumal tiko na stoa na lubi anta may sangin daw tiki turu tiko buto na sandi school e Calvary Temple ni kru sandi school pati ki George Fiji Vekoso saan daw tiki buto na ko na buli bola tambo saan gaya thaka mingor na baka sisi katumbla ka minta raya ni nangi ready ko eh may kere 5 cents 2 cents na dapo o may buli kimiang ice block ang gilak may sandi school ice block ito ang gandaw sige na lakay na tabako kaya tulog ko garo ni kiyom daw nisi ko na lotu
2: yan ako na ya
1: eh isra ko na ya
2: do kere 5 cents 10 cents
1: iya
2: yo tala mo tanga nung ano ngon to sa kaitung buta kaitung mikin nang ngon to care 10 cents 20 cents sa lay boli lollipop na
1: lollipop iya iya ang mga o sin kila sa wata mo inda ka na lollipop tabako o sin ko na lollipop tabako me o sa re te tiyo man kumbensada ka tiyo may bango may baka tiyo na baka takar karkar ni tabako me may sa ang gaibang mata o tiktok meron ng ngon ingin kasi may sarabi akan tabako
2: yung kwa sa bang tekster nga na
1: ang gori
2: garuangan ng dola
1: isa isa isa iya iya meron rumbi rumbi laki binaka or na to kinis to may birna ling ni lawa.
2: Meta kangaroni nga kita na itumtum.
1: Ayo, kangaroni anda ke bukan sa amboy de tiko isa na school uniform o sin dong boy tu bango liu. Dona kasa ba kaisa and dota ni tiko na kenim boy. Ayo. Da ka nga wabi na kana bitar terongi. Iyo. Da ka nga bitar terongi sa nga sarin tiko misan da kukuroti. Minda ba ma dal taka veira. Na ka era ni da kava ina non ra baka sama na non ra mona non ra mbula saranga. Ayo, wiki minina lwiki Mami say no to drugs. Yeah. Si mana di mana tini kawalu na miniti. Dah tunggu tunggu dah mai serne oli. So,
2: dengan nama nama kita kau mana pemain itu kan dengan orang itu tu kau maybe Eleanor.
1: Yeah. Nah, kalau
2: review nona laku lagi Woolly, dona digital journalism. Kau mai bertu serangan na Google.
1: Yeah. Nak wakil lewo enda sana ngay rongo talo nombo ta kata-kata may serne ena kabi ni kuwa o tiya menda ngay togo le mirta bandra tira na tikong ko may Glasgow kaya bukasar tuko na isa ni rin ngay ngir talmay rita na bunonggo rio Glasgow eda nga tala nga Glasgow eh iya ni andra pamunta ka landa ni vidi ni tereni ni bako koyang kani production vuho ni wine randra men da fuga maro tekina ne kavni kuwa sibna diwa na tini ka diwa na miniti ni bula ni bula vinaka ni mata vinaka mai

0: Fiji.
1: Tevita nda kuna bauta rua to somai nandi. Ia sabi mamando nu na ziwa na kaloko ni mbula ni mbula binaka li usarti kuna tutuku ningito eh. Ia na sotsota ni mataka na na finala ni timi ni marama. Ni South Wales Waratahs kertona timi ni rua marama na finala dona kaloko 4R Stadium Govan Park Emba. Ia avoka dirti ni mataka avoka talakina na wenda sa kila livu tu eh so dia sanganga na FIFA World Cup na wale bu sipani na wale na menganga la vetar tu la vetar na timi ni Spain na bilo e na Singapore ni tisange utingango eh ni o ya na one New Zealand the one New Zealand Warriors are tu na ngito tikuna singa ni mataka ma they will play the Canterbury Bankstown Bulldogs ni mataka saranga and vima mani lima na kaloko Acor Stadium is serene angai ngai na sarangi to ro ele no ngengi mai e ole iyo to ro ole iyo ya ya vaka talanga ki na ngona bulu seru kusita black ferns ki walrus and a go media stadium ngango ya kalandi vaka ro wani krusa bulu karun sing ni bulu kusita era ndo tiki ni singa sarna rauninda tonga to ngonda bulu ni bulu era na ngi en te kutik ngi to ni sibina lima na tolu na kaloko ni bosata sibina tolu en lima na miniti isa sa vid sa te tingo na ngauna sibi na tolu hena lima na miniti na ka rusa vol karoni singa ni volo ko si tero na sa tiki na timi ni black fans ki na timi ni wallaroos eh ya o kila ni sa ndana na nam kitel tingana na to tua i south africa na timi ni all blacks ka avaka bimbi be ira na nonda leo ni timi ra tingo mai glasgow na kena li marutaki na ngito live na sat sat ni Commonwealth Nations ni Commonwealth Games ni ambakingo eh tatoka tatoka bukoti sandare de tikana kenrei tamba na na nonda toni wala iyo na vi matangalingito era na lingito taka era na visisi wikina and the savag ni ni vinaka to be ira ni na rovinaka na veka era ngole vai Glasgow kamena merrao na karongo i viti na vete mbu iti kuna rotini ni nanto puno alo mani o viti na vei metali kete sara er na rawata mai na sotsota ni Commonwealth Games goi Glasgow na vandu ni vinaka vi kim ni kete sara na ndau ngito na ri vinaka na numi sa tayambe en singa in na noa na kena ndalava tiko o King Charles en singa in na noa mai Glasgow do sambulo vinaka nimbulo vinaka na vio kani ni siyama vinaka tumene kabini kua Pudo Meke Phillips ni mbulo binaka o tua chone soko vakatalaki na lua lala Harry na lama bimbi arta rau na numi kia mnda utiku na vio kaningo o sama anu vati kia yava na itaka ni nro mbulo binaka sa kia yada na kapni kua binaka wali vuna sema tiku mai ina nanda porokara muna lubi viti ena ya kavi ni kua ndo manda nanda tau seri na wakanda tau aya sisi ni la kemba langata tiko o Suliasi Ului Lakemba and the sana rongo the sana mandani mate ni ser mer to sana robote mate kina vio kani sa dhuti roya aya thandra to we PM in Fiji Pamanaviti

Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni Kevini Wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kawa indona ka. Na ngono oya dhobo kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya ni indona ya ya ni Kevini Wawa. Waka nui nui binaka ni no musinga ni sudhu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhobo niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevini Wawa e rawa ni kunia tatolo na kansa ka rawa ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, tatolo ngai rawa rawa. Na ndi Kevini Wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na lumu yaya ni ndi Kevi, the kabasara. Na ngore wale wale sa votongo e tini ka tolu na miniti me tini na kaloko. Iyo kiro maro wakalibu ki oli ni rani wangalala teki koe ukila ni osa sartikondana.

0: Aotearoa e sengata me dede rinduandua ina mbutura rani kakamburaki na vetu tuku kamburaki kina. Kebu kako baka mbote ni mai lutu ni bata nindi gende neka wengarabi kako ngan rebu mkundru baka kwa na rao ni vitartaru mai kira Pacific Media Network ana namba ni telefoni sengani saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu warua walu walu mai kina kato ni meli liwa liwa complaint at pmn.co.nz se walu walu kabako to mai kina kato ni meli viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua bandua eo kalandi rao ni kovitartaru bada nulu kira Broadcasting Standards Authority and a Saiba Walu Saiba Saiba Tolu Ono Ono Viwa Dio Ono Sisi Koba Nono To Website bsa.govt.nz Nwe Kundru Kethe Bakongo Menendo Bakethe Ringa and Lomba Ni Rusin Buna Singa Meninga Ona Abagadhuri Kina Nwe Ngarabi Se Prokramu Ni Kathi Kathi Baki Kakundru Bakitiko
1: Bola Aotearoa Tukutuku Marotaki Sa Lutu Na Mbaki Nindi Kevini Wawa Ni National Bell Screening Program Maina Ona Sangabulu Ina Liwa Sangabulu Kawalu Senga ni ngandrevi mwadha kava indona ka. Na ngono o ya dhobo kini na ambaki limisanga bulu kawalu, se limisanga bulu kathiwa. E na wako yani indona ya yani indi kebi ni wawa. Waka nui nui binaka ni no musingi nisudu. Uwa si visara, ni na waka utiko nga yani, e na veirua na ambaki mea dhobo ni osa ambaki vitu sanga bulu kalima. Na ndi kebi ni wawa, e rao ni kunea totolo na kensa, ka rao ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, totolo ngai rao rao. Nandi kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi kevi, the cover sara.
2: Ia rangaone sabo e vitu na miniti me tini kandua na kaloko. Wakriti ko na wewatai na kera sera na mbomi binaka niko na banita limo nitale saiba wala na rao, saiba lima tolu nduna, ndua. Wiki mdou na Oklan rakim batabatati ko, ngono mbeka ni wan reawa, wikim do mai kapiti e.
3: Mai Wellington.
2: Mai Wellington. Bule bina kasa ke tomo, seren ko monro nanumi tiko kina, bina kabale buna semi tiko mai. Nabi mbongi ni warombuka.
3: Iyadha ke wakasa kandresu nangabu ni mbengu kerker tali. Tali sana nga wako tatole nda tala kabo eh. Iya. Ni mbula binaka. Raki ngo mbunga.
2: Ropate. Binaka wale wune sen ngo ni nanum tali tinga kina.

0: Tengo ni nai arambale kachi bakandua featuring DJ
1: Bill.
0: DJ Bill. Sa live na remix na ngunan ko.
1: Live talaga na DJ.
0: Live talaga na AI. Iya na ngon sa sim na diwa na sim na tini kandua na diwa na miniti sa toso tol sarti ko na ngon sa. Totol sa nga nambog ni ko. Iya Pakuriti ko na...
1: Saan ito siya makikita na wikanta ito ni Rotuma?
0: Iya, sa Navarro?
1: Iya.
0: Viti kay Rotuma?
1: Viti kay Rotuma.
0: May adobo sa Ranawano?
1: Iya. May adobo ni Kuchutali na MV Iloilo Bato, Ivo na Malamu. Isang kipang ko na embak sa uti, sa alo isa uti may Viti. Embak ki Ruo sa uti. Iya. Iya. O da ito lang embak, Viti Wan sa Warutung Oli?
0: Iya, diva. May numuni na... Kami na sosyal ko na tiko ng bongi ko. Kami na takdak tiko ang rambongi. Si Henry pa tiko pa ni sala. Sera ko ni nanumi kaya di tiko kina.
1: Tuto nga sa turo may nakorto nga sa mandu tiko na boy boy. Eh, ano ba kaya nren rin na kaya natali eh? Kaya natali yung
0: bingi. Isa.
1: May bakarara, bakarara. Matanin buka.
0: Iyo.
1: Ayo. Ya va, kakun yung pati yung sali buki buki ng sali yung lumbale. Eh, bakarar na boy boy mira ni Tozi Rawa, labdalin to Zakina. O chinga ya sa, bisar ni Tozi nando kundali nga mo sa tiku sar na, isa. Bwede na numi ng gumbumbu sara.
0: Isa.
1: Nando talimbe. At siyang gando tukun ni Piyang Mandang Dambi, mabuli na, gay zizi chinga bango, zizi bango chinga lo kini. Nakana ya va, eh? Nakana ya va. 51's Diva.

0: Mi sibi tin kan do na tin ka wan miniti sa mai ba kan bula o Alfi ana ka ni ko ni ka kul mula da mo moni nan do ve to ko ni talanga ve ko ke cho ti vai mai na tin ni kro na bungi le wina ro na ka lo ma ta ni ba ro wai PMN rotuma se pa ma na rotuma ni bula ni bula na ka ta pen o ya e mauri ni kim ni ke sa no ke ki mami ni rotuma ni do se ma pina ka mai ni ve ka vi ni vakarum buka
1: Yo singa parom buk ni ko ro sang ro sang buk kawani sing ni bulo chulai sa bula tali meza na bula ni mai sa bula tali na disemba
0: a kanji na meza ba ma domingo sa matai tali ni ako sita ma singa parom isar nga ma domingo ngai parom buk kami ngone ke tol sang bulkan do ni singa ni bulo chulai o ya na kabe na pakai dirtiki na na soli ni e marama sama sama ni marama ni sana ko tu rang lomai vitel visreti e sana mai vakar li visreti ni vakar li ni mata ka ni ka kun le dava na bose e ka divi e da ka divi ka serti ki na lu vivi ten ta pokai tin ko kalandi e ke anda ke de sara io ang rotuma na india na viti ko nga kila ni kai viti ni se e lo mani viti lo mana na non da sungu sungu talanga na lu viti en korni la da yo kalandi sa ki rei menda ngola sara ni baka leo leo de visure di talanga ni baka leo leo in donan rau queens road di pan miwa na streams community church er tondo lotu toka na matai ni floa rani ndali vakile nanta motoka en car park ni community center i kias en da toto ken da toto leani en da rau ni vakile nanta motoka en na matai ni building saranga iya vuno osasu toka na pan miwa na queens road and the ngol to kanipo to tolo o tolo ka loko sa ndarbo leava vana ka loko sa tego undono nung bose na singa saranga ni mataka
1: Nata. Nata ba kuriti ko na kera sere na bibotay panguliti ko na sere ko birto na matabubal na mona langi e pakuranga do umbulo binaka binaka bali mo nandaw siya matiko may e na bibiwa rumbuka bulo binaka ntila fifita wanehanga ki akwila Rona nung talitinga na ser tarawang ko.
0: Chale, sinin biyao, ndako, ser talangang ko ni nanumi kinabi, kemi kebe, na daw talita ki, en talita ka na nanggu koro, mba nga ta, may wun po no, lebo na, sana auto urang o da aung robe, im ni talanga, we munu talanga, ako ni CBM.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Longundina, Yanu boys. Got me. Kina nangaone ni sa boy rusanga bulkao na miniti meti ni karona kaloko. Sa wala talaga ay rusanga bulkao na miniti meti karona may dapa. Pina ka bali buna siya mati kumai. Pina ka bali buna itoko ni ti kumai.
2: Naka. O lindo nung tar. Sa oni buta na server tata may bilibe.
1: Sa buta yot.
2: Sa bu.
1: Yaren nindo atal.
2: Manya wala kiao. Malata is nguru to na turanga na mekandaro eh. Arto tam tamani tamani ngoni. Iyo. Dusa umbula meleka. De umbula meleka iyo. Isa emosi eh meka kuni lebu cuk na ta cuk mena sere. Kena kiar sere bore cuk ninda red ndo na cikini bakal lolo. Hese na cikini da mbeka. Tapioka. Tu mundu di bakal tu meni bila ka bini barumbuka eh. Iyo. Maka cuk ngar tu ndrende cuk ada pun ndo sim ndrende. Isa ndo sambul meleka ni takani i tosu mena kerang kerang bita baka bu vale baka saka saka baka huli baka lotu baka ngito ni kem ni kede sarra lu viviti oni ndo semo vina kamini veka vini baka rumbu ka vinako vinako baka levo iyo na ka vini kua na moni na gaina numati kona vei tutu kueso sa kadi ba ki uti toka ke nom ni visu rete ni ba kalo le una mata ina bos sar ngani mata ko ken de ke sar lu be viti na ngole ani na non da boka tatar da ra sar ngali taro ikia eh io na ngol ta to le ani de visu rete tal ngani ba kalo le vo io vina ka vina ka ba kalo vo i ros ni ko zama na zur boni na ndalin ko sa o sa ndo ti bi ko na ser na ros ni toki io na mbo din to tal bi ko ker to tal ngana turangani sa ba turangani ta sir ar to sa ngir tik mena ka vni ko ker to tala na turang ni asal waktu turang orang eh ayo untuk nak mikir ah odi tala oli
1: waktu na turang ni tame chapho
2: mana chapho yes turang ni ta turang tau bu ah ya ndo sambul binaka ndo bul binaka ndo tu kit sarno nom ndo marama ndo marama eh na se bur bur da bertu tu kina ah kortu ngo kalandi kortu mai vitale oli mai viti
1: mai viti
2: mai vitale
1: America.
2: America. Raiza?
1: Nilandi.
2: Oh, isan din na. Isan dito kami tungkol Nilandi. Scotlandi, re-rebinan ka na nonra wakaitabi, kaya na nonra vingar nga ngaravi. Waka wanua na meke talinga na vei kakiti wangona. Era waka ruta ko na songo-songo ni ngoni viti. Ngoni to kema i viti. Esarli waka titi ko e Scotlandi, eh? Ukilani na maro taka talinga walibu na timini viti. E na nonra tiko ngori e na nomuni vuru-vuru livungori na nomini matentungori o Scotland na nonropa kaitavi ka thimbitaka tiko na nontapono lomani o viti na ngito ndui-ndui vaka idhori tiko na singa ni kua na madha vithimbeka na madha ruombeka esa ndolo tika na singa na noni karusungu katoli ni singa na wakono ni vinaka ngolo tika ni wale walesi na kavniko vikemi ni kethesara na luve viti oni na vaka itavi tiko na 23rd Commonwealth Games in Scotland. Ke kimdo talanga na ngone leo na timi ni marama. Timi ni ndruo marama. Na sot-sot ni final level ni Super W. Ni mataka sa nga. Kimi sa lisot mi Govan Park?
1: Simbera.
2: Simbera. Kla mo se sa lisot mi kino. Kan yuk kuat bagi titik melu tak, eh? Iyo, iyo. Akhir seri serta ngamuk kena kepengo. Ya, tu sampul pun aku mau sese namuka. Osuli ke luke ratambu, ke mau sese apa? Sydney Street berata wile pun osor. Hari tu nampu orang kaya pun nang wanang kau. Iyo.
1: Melu tak kaya berata sah.
2: Bukan dua. Iyo.
1: Berata Street.
2: Kaya. Tu sampul malah kena biokan. Iyo. Sydney, angkai Sydney.
1: Dah umbula.
2: Ada ni nampu tengok ni salah Sydney Street. Bawa tu ya?
1: Ya.
2: Iyo. Sydney Street. Ako na verata wai levu no sorry. Yeah. Ndou sa ambulo maleka. Babi na tapusana ni sa tatau na kapi. Moses, ambila?
1: Kere bila.
2: Bila ni lela. Kere ta, kere kere ta mai rusi. Tatan baga na kai, eh? Iyo, ndu manu nukai baka. E na huzi wai ngato kongori na rewa. Ngai ndo tukunu mai nangona dapu. Ndu kiel meki na meki tu mabita baki. Na airport. Ndu sa ambulo maleka na viokani. Maleka maka levu na semotiku mai. E na ngalo vina kendai, eh? Iyo, rosi ni kodoma. Nongu waka mau. Sula randindi. Kena matapali talanga na randindi. Na nga sa vada ngautungkona baka baka rau. Ni songo le musin su dunai soula enangalo ni mataka ni mbola vina

0: Pimin Fiji pa mana viti ni mula ni mula minaka sabwe tini kawalu na mini timi tini karua na kaloko fayekse ata pen ni na wekangu Alfie
1: Lele fayekse mai mauri ni mai no ai mauri anti Oli
0: iya sandende na wekangu iya
1: sandende na
0: iya
1: sandende yuk sasember ni Kata kena ni mami.
0: Ada sember mai. Sember tu kan ada tu mon language week.
1: Kau tu nak tu mon language week. Sabo lekang gua na Fijian language week. Right. Sember mending ni Willy Willy. Yang makin gua.
0: Nanda tu tu kena tiga language week. Vanu waktu language week. Sate ku sana sikat tambung gua.
1: Tiku sana sikat tambung gua. Iyo.
0: Ti senim bola pinak nak ke kita ni vanu waktu.
1: Nani vanu waktu. Iya ni vanu waktu.
0: Eh iyo. Hello all kita.
1: Hello all kita.
0: Iya. Dah ngah metu nak gini buli dah ngah kena undur rotolu. Kena ambada baka ni vanu
1: Iya. Aku cengko sana ke buli, tapi mau bapak buli tu bayar tu nerot tu mana
0: gori kuah. Oh gori kuah, kuah serangan gori.
2: Bapak rau rau.
0: Do iyo reda, bapak rot tu mah serda apa? Ni rot tu mah, ni nanu mah, era ni wadai. Bila tu santo nak kena lebih ni wadai, bila tak cengko ni kuah. Iya.
1: Lebih ni lebih wadai. Bicikok kia aniasa.
0: Iya.
1: Sana naser ngok kia aniasa.
0: Iya. Go. Nada berkenal balik. Kia na
1: kia ni aniasa ngok na. Sere da vuti embalete na ona esoli kino rutu magarbi pertania
0: santina esa right na dava na balbal ni kia
1: kia me vaka na the morning rays morning the morning rays
0: one vakati me va se na one io asa
1: Asa na dila nisinga.
0: Dila nisinga. Rai, thili bida na kasandaru buli dana kapni koli. Kia ne asa. Eh? Na asa na dila nisinga. Ne na dha, sena na, kia morning rays. Yeah. Gori. Ya, na vi matakanda anda cungo sabo kanda sinda rita cunga na morning rays, na rita cunga na morning fog.
1: Na morning fog, kia na morning cloud, eh?
0: Okay. Go endo na ser ni baka dhaimbe.
1: Baka dhaimbe go.
0: Right. Naksarwali
1: wo. Dokai ngawir na rotuma. Moriefu ninduri, nduri mai.
0: Moriefu. Ibadab na fara, na kembalbal na fara na meke.
1: Saya nga na fara na kerei.
0: Kerei. Ina moriefu.
1: Moriefu.
0: Moriefu nduri mai.
1: Nduri mai.
0: Na uli kona nrendre moriefu. Ya, roti kemuni.
2: Bale toko yan. Ya tu no cuando ando en la cuenta de gym, ali va coco yang de red coyang asa pues lo tengo en la cuenta de gym.
0: Sabi de na nomni steps, sabi de un dolo.
1: San que ya don con na tolo na un dolo.
0: Right.
1: Se bocho que vitu na un dolo.
0: Sabo ti que vitu na runa mini tingoni.
2: Memoria fusar.
0: Memoria fusar, no memoria fu vate que ol.
1: Memoria fu mendo e zim.
0: Ti ro wa ka ti ko na we ka ta tu ni ro tu ma me bo sa ni elfi sam e a mena ti tu e bo ro mena ki ni mo steps ni ndo ndo lu ni ndo ndo lu steps ni ndo na far ke re mo ri e fu e oli na ku sar do mena na ndre ndre ya ku no vibes ki an asa no ai ni e mori io io ta pen le le sa ro mo ri e fu tolo Ay, morir. Oli, nduri. PMN Fiji, pamana, viti.

niti me tini karua na kaloko ni kakuni mule dawa pama na rotuma ke alfi atalifo prasad wakatana kino chochi wai maina tini karua na bongi lewa ni kua in rua na kaloko na mataka ni mataka kiro sami waka muade ke oli kiro wawi ni vinaka taka waka lewa na numni vito kuni vinaka mai ene kavi ni kua maro isaka na vuvale Mosese ke na no muni na no muni na we kamuni na we kanda to e Auckland Street tu no koni tiku tanga Auckland Street we no sorry sandina ye salom tel tinga ma yo mosese bi alfi gina number to tik na serre e na kavini kwa sa to saka na no muni ndu vu vale me ada na kavini va rumbu comigo ni va ke vengo vinaka

fengangsin. Is wafla nei ni se fengangsin. Kang wahe avle litla is lai so kut nga roang ti is ma sal ti is os reitiota ma os platforms to tu la kamatan hoi fengangti. Ka Ngo mau ekse terena asu, terena asu ti paut si otomisa kauman yang makau ronga ti TikTok taka tapi ma e Facebook, hen ngangach ti is yo ngola ia yo puppy dog hene. E reko, no ngola ia puppy dog ma o inyave yo hen ngangach ni te ni on sal ni on koinang ta retapin yo puppy dog he ma e ren ruoni oko sita la asokwa on fo wrong mata hen ngangach ti is la asokwa on fo wrong mata ma hen ti is onasa e TikTok ta le babs mwa hei maka ti is teman o fanga maka ti is ko te ngangate yo ahe oke fa osas earn te is osasing te is babs ni la asokwa on teren asuta e reko ngasavar la non kal pupuara kangula rita video hete e Facebook ta la ahe okia teren asu on sosing te is ne la fek e Facebook ta si os PMN rotuma ka happy 21st birthday se e ko babs maka te is ahe okif e fingle lima ta on se otisi kang moleta hu okim e se TikTok ta on se otisi kang moleta ma fula la mak e riko o terena su ka happy birthday my okef Yvonne Sasinta Yvonne ma Marilyn Rose fuata amato ali makete la ve hoim mata vahia os ngarue mi cherenti

0: Noi Mori, this from Rong Lele, on my four and famur ni pole is ve yang in National Bowel Screening Program, tukpe e fo onung kul se fo limon kul ma vol. E katanuare la sop te tit, e avet ni ele fo limon kul ma vol, ni fo limon kul ma siau, e te la pota o te ho on hit ni hei siu te, ni la sop o se pior tit ni mou se finai, ta katanua tungira. A te li li ho akit, e la pota o te ho on hit ni katanua tungira, e tit ni fo roi hi le se avet ni ele fo hi fong kul ma liom. Se pior tit ni mou se finai, la pola au ma rea miche kansa, e avet ni la pola au pot la li lia. Yo katanua tungira, yo a sop a vapion, ma i pola a sop miche. Se pior tit ni mo se finai pola mur a mur. E avet ni ala po te hoang heta ting le le ma sok security.
1: E la po se ma la he ruasi Broadcast Standards Authority e ovol o o follow on on siav siav on ni secure si website is bsa.govt.nz dit ni tine e kat wafrasi ni pangu ek te tir kopla na e la loang ni teren rong hul e av ngarue kamatam i teronit ni ngarue ti is a soko.
2: For XA New Zealand on air e hoia sawanga.
3: This is PMN Rotuma.
4: Mene te hek vehia e he roa he ta avahe as ngaru ila lang ni micharen te ahela oe ka ti pao se tene o se tua ta koa. Joey Tamniko, fofa yek sia e tungne o ne nane o ahe i hanapati os o ine. E fek se si o sinti se ane te i TikTok ta fofa yek sia ngwa he no noka is la po la hoi soang ma is tau la hoi soang os te mamfua e avne iris mauri a ti se avne iris pa is hoi soanga. E hanisi fupum olulum olulumu si o story. Noch pao se e kong ina ne osa e ma oi tapi ma ah ma ek a ti pao se osa lelea ni oris lelea oris pa estu tua takoa ma lelea ilse ma kalvahi ora la aso kua oris pa ese ni la mato wa oris kauno honga tapi mani a ye raven re riang nonoka pa es hoya soang ma hoya soang tala pola na ka katiara la kola re e te ni av ene. Ta ang ngā a hei tunga hei la hoam se is, ka la sok ek os hoi whingang te is e ava tingo la hoim e fiti. Ka se tene ausu tua tako a hei la oe ka ti pao se se hen te is a sing te is che ni mua. Os hen se siang te tua tako ane te TikTok ta, os fofo ek se e fofo ni os ngā rui takat mau ekra, os hen se siang ni e hanap te tore e TikTok e watch party e te hanap te tore as ufa ma fuita NX ma on ko Rwanda Zilicious Yankee Zulu Maliha Jen Gardenia Kemzi Annie ma Moskoi ma os hinti siang ne te TikTok ta e an ihete Babs le sising ta Zina Hoppe DJ Groots Pedro Puaksoi Slasha Rina Pasio tape ma se coconut ma sa singta upside down loto vai vai fofo yexia makete is ai akif tine os tu to ko fala nga cho itu la olu mek makikia omus mauri se avete is la hoi poang hoi ek fuamus ma olalum